pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The greatest Christian songs of

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nag-asubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tinig managasulod nga bagong atuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Diyos. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sining nga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios sa manang sa sining aton mga palatuntunan gamay pa nga dako man ina bulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang espiritual nga kabuhi kay sa pirmen aton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi dari sa kalibutan amo lang gid na ang pinakasikreto nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkaltabo, mga kakugmat nga nagkaltabo sa kalibutan. Amo nang hindi tagina siya pagkalipatan, mga kabiyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamo tanan, ang aton pangabay nga yara kamo perme sa inyong ikayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw sekundary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ang pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Mag-updanay gina sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mana. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios mana gyapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halin na sa iya. Munang ibalik ta sa Dios ang mga pagdayaw, kag pagpasalamat, kag dakukid ng kalipay sa Dios. Nang malipay siya ng mga tipan sa aton, iya suguon ang iya mga anghel. Agon nga kita, mayara perme nga proteksyon. Ang aton anghel de la guardia, munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, nga mauna, amuna magbantay. Tige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kagtanan nga mga aton nga ginasiling nga mga pagpagamayo, na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin, dakilang pag-ibig, patubay at gabay, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rukamin Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat mga kawani. At kaming lahat, nawa, kami yung karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo. Lalago ang aming panambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong minisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung masahon ta ang balaan nga kasulatan, ginhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulok sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Na? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amuna kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan, nagklaro gina sa aton.
sunog nga tumabasa kung masawang taman ang Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David, sa mga Salmos nga nagasiling sa iya nga mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal riyo? O Ginoo, tubtub pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Una kami sa tagsaka aga sang imo mapinadayunon nga gugma. Agod, magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karun sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong? Kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga, ato niya siya ginabasa bangod kay Kunlan Taunta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama, diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Amal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita diri sang isa kagatos ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Adi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David babasa taman sa Salmos 39 versikulo 4. Amal niya, o Ginoo, tubtob pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka bala utod? Labi na nga bago na kita nga, nagbago na nga tuig kita. Kay, nahmalderyo, san o bala ako mapatay? Ayay, suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Sa versikulo 5, sa kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos ng kabuhi daw sa wala lang. Matuod yun ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong. Matuod yun ang tanan nga iya ginahimo. Wala siyang kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung san o sini ang magapulos. Manang diri sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 versikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga versikulo 4 hasta sa 7, diri mayo unami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon. Ano lang kalipot ang ato ng kabuhi. Naghambal pa siya nga, ipahibalutan sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere, nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuwayon sa Ginoo. Amo nangin hambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang anumanan. Ang tanan ta nga mga pangalan kun kita tutom nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi. Kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Namuna nga magsulod na kita sa bagong atuig nga may matinlo tani nga record. No? Mga nga may tani. Okay. Kung kisa, hindi talang ni siya ginabinag-binag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos. Saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta.
gani nga kung kita mapatay, may ara ka destinasyon. Ang mga totong nga napatay, sa langit sila. Ang mga toto, mga iditotong, sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kayo matarong, hindi man kita kayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadyaan mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tugutin nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kay bago na nga tuigo. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himuha nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaa ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga maglutod. Wala na siya pulos kay amogina kung gahaman kita. Gahaman ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-ayo sang grabe nga mga kabudlayan niyan hapon ang gugma sang Dios sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton mangin paglabot sa tiyo sa bagong tuig, mangin isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abi-abi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa, magabal kita, ako kang kuluyan, basi. Sa dasun nga tuig, magkita ay pagkita. Pero kung hindi man kita magkita ay sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? O magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkita ay, kasi siyempre. Kung kisa, may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bago nga tuig, may family reunion. May ara pa, kami lang sa amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kung kanto ka dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte kadamo. Labi na gid sa Camotes Island, parte kadamo ning Aplido ni. Amo na nga panahon may family reunion, o panahon nga may reunion sang amon ang Aplido, Estrera tribe, parte kadamo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga, ang importante nga kita tani kada adlaw, kada simana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal. Kag iban pa nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo. Agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintigana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga poswagon ang diutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katawhan sa Ginoo gikan sa ilang nga pagtalikod. Amot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo. Delikado kayo. Hindi bala naton isali isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma. Labaw kay sa Diyos nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na ang aton Diyos-Diyos. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year Resolution nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato na siya isikway, sikwayon siya. Kag maghinulsol, di ba? Sa aton nga paghigugmas kalibutan sa mga butang sa kalibutan nga hindi nauyonan sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagod. Kag magbukas ang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abi-abi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong tuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig. 2026, mangin isa ka tiun nga hindi gin malipatan. Isa ka tiun nga si Kristo magasulod sa tunga naton
Kag magasiling ang paghidait yara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, peace be unto you. Ang mamantani na, kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Amuna ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man naghahandong nga sa tanan-tanan-tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong matuig. Nagkakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghuna-huna, hindi sa ginhawa. Sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial sa tawganay. Dapat natin isipon ang oras paagi sa heart throbs. Anong buntang balon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo, kag para sa aton isigapariho, nga man, kay sila nagapitik para sa tao o kag para sa katungdanan, sa mga may-ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Diyos labi nga nagalantaw sa aton kabuhi. Sino ang labing nagunahuna? Nagabatyag sing labing dongganon, nagahulag sing labing maayo. Ang Diyos lamang. Ang isa pa kada tuig sa kabuhi karon magligad na. Ang bag-ong tuig nagabukas sa aton nga tumang. Ano man ang mangin record sini? Kasi simple sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton na mga paggiho kun pagpaghulag, pag-ubra, tanan-tabinuhatan, malain man o maayo. May record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton? Tani dito sa langit ang masulat dito sa anghel ang wala sigdagta ng mga pahina. Bagong pahina na dito sa langit na sulatan sa anghel na tani kita man makabaton sang walay dagta nga record sa sining palabutan na tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tag sa kaadlaw nga nagaligad amo ang magadesisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong makabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya nga natubo sa aton mauturan, mga balkita malipayon nga bagong tuig. Oh, Happy New Year. Pero nga isa, pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani ang maghambal ka gani nga Happy New Year. Tani, pinsaroon nga ang imong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuod nga tuboran sang paghidayat kagalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo, nga man, tingmahon ta, nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga, mangin isa ka kalipay ang ilang mabaton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta, naton ang aton kagulingon nga mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. Utambalon aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga indi nas sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Amen. Kaya hindi malipay ang Diyos. Kung maghimo kita New Year solusyon, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak.
Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasipanan nga punggan ang ila pagka matinastaason subong ang Ginoo nagkinanglan kay Eli or Eli nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, himuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyo mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kung ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kung ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamili gid pagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ila bahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babay kay kaangay sa anak nga babay. Damo mga anak subong hindi gani kabalo magbala maglabah sa ila underwear. Oo, sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawuayhan kung maminyo na? May bata ka na, adayon hindi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay hindi kabalo maglaba, hindi kabalo magluto sa mga pagkaon sa balay, hindi kabalo maglimpyo sa balay, ha? Kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala mo na nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton makabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga maginikanan napabayaan ta ang pag-irukar sa ila nga tuduan ta na sila sa practical wife life, practical way of life. Importante katama muna nga tandaan ta siya dayon mga amay mahimo maghatag sa ila mga anak lalaki sing kapital nga mas bilidohon sang sa bulawan o kon mga kadutaan pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga magapangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsigilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbis nga makahibalotani sa mga bulhaton or magbuligtani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may arat timbang. Pila ka bilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kung ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pareha sila nga wala kaybalo o di hindi makaybalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Unagini, maginikanan. Karon ang mga atiun nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kaulingon, pagpugong sa kaulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano mag-uma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kung aton mahimo ni mangin Dios no ng aton kabataan, may minimize, madyutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kagrabi nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan nga wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may edukar sa tanan nga gingin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bag-o nga tubig para sa aton kabataan. Kung matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat kag sa dalom sang tanan
isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Pagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing nakagaygong pagpugong, madamo man ang ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil indi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot, indi malipayon kag indi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy, tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan magpakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutom sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan, luwas kun kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kun ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kag amo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong. Babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukamil Oy at pamilya at ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinasalang protection at lalago nawa ang espiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kayo po'y malulugod at patubay at gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasala laman sa inyo. Ito ang hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Ron sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong palulukan kung wala ko antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mataas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mark.

0: tilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DJX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akon paminsara.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya!
5: Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
11: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5.
13: 94.5.
12: K5 News FM.
13: K5 News FM.
14: K5 Galingawan Time!
15: Hey! Low ay! Low ay!
16: Tonto ka nga parot ha? Tawga pa ko bala nga law ay kay? Let's sunon tagid ka!
15: Hey!
16: Ano?
15: Bay, ang mo na na!
14: K5 Galingawan Time! Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
17: Noon ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
18: Wow, my puso.
19: Ang kampyon nga istasyon,
20: K5 News FM.

0: Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas
1: epektibo.
0: DTX 500.
2: Ang cancer amo ang isa sa mga leading causes sang morbidity kag mortality sa bilog nga kalibutan. There are 17 million new cancer cases kada tuig. Kag 70% sini ang halin sa Central America, South America, kag Asia, dala na ang Pilipinas.
3: Meaning pa, Sir GP, ang pagka-Pinoy naton or ining itag Asian race, kag ang regional location, ang isa sa may pinakamataas ang incidence sa cancer.
2: Grabe, no?
3: Di, klaro man, piyo man. Kaduha pag sa rason, Sir GP, kabalo ka, gadamo-gadamo ang Pilipino nga nag-cancer, di siyempre, damo makapakancer mo, aridita ng produkto sa makapakancer.
2: Oh.
3: Di, ang question da, sa imo ginaka anong damo, makapakancer or anti-cancer?
2: Oh, isama na.
3: Oh.
2: Especially sa diet.
3: Kaya kung lang taon mo yan, jutay lang gakaon prutas kagulay. Jutay lang gainom DTX kag MITC. So, ang away batok sa cancer, Sir GP, nag-start niya sa paglikaw. Prevention. Di, hindi ka magkaon makapakancer eh. Likawan mo makapakancer. Bangod nga kung may cancer cells ka na, dasig na lang ni maglapta. So, dapat niya, hindi ka maghulat nga, i-corrupt niya ang imusilula sa mga free radicals. Kaya the moment nga makorrupt na siya, may oxidative stress na gatabo sa cancer cells, ang matabo siya na, Sir GP, madamo na na. So, before pa nga magka-cancer ka, importante gid ang antioxidant para hindi makorap ang imong selula, inom giga DTX 500 kag MITC.
2: Correct, Dr. Ramil, ano? Ang tanan nga cancer ang nagasugod sa cells. That's why ginatawag ina nga cancer cells. Ang atong lawas is made up of more than 100 million ka mga selula. Kag ang cancer, ang pwede nga magsugod sa isa lamang kaselula or small group of cells.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, either isa or small group of cells, dira mag-start ang cancer, Sir GP. Gadamo, ti kaunan mo free radicals, makurap, tingala ka, nga gamay man lang tong bukol.
2: Nagdako
3: na ang bukol, naapektuhan ang isa ka organ, nag-silo na sa ibang organ. So, dira mo makita, posible gid nga magdako, kag mag-multiply ini, kag gintawag niya tumor. The reason why, tungod kay ginasagod mo ang imo nga cancer cells. Wala ka gainom, sang damo nga prutas, juice ang prutas, wala kaga kaon sang damo nga utan, way mang kaga inom DTX 500, way kaga inom MITC. Nga ini nga klase nga mga suplemento anti-cancer ni Sir GP. Amat-amat lang tuod adlaw-adlaw, pero adlaw-adlaw man niya ginapatay ang mga existing nga cancer cells. Ti kung wala kaga inom, ti gadamo ang cancer cells eh. Amo na nga, sige akong inom DTX kag MITC, Sir GP ya. Nga nga ah, di ko gusto yung magka-cancer ya. Amo na nga, inyo bi, isa lang doha, ako niya puloon ko.
2: Manigurado taya.
3: Oo, simple amo na. That's why. Ano ka importante mag-inom ka DTX 500 kag MITC? Kaysa kada inom mo sa DTX 500 kag MITC, daw nakakaon ka lang 15 tub-tub 20 ka klase nga utan, pulo tub-tub 15 ka klase nga prutas. Amo na ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 kag MITC.
2: So diri makatabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ini ang may anti-carcinogenic, anti-mutagenic, hindi ka magka-cancer ha, kag hindi ka dali maigo sa mga carcinogens. Anti-inflammatory, once may inflammation, constant inflammation, chronic inflammation, may result to cancer.
3: Kita mo, Sir GP, nga ang damo cancer, especially breast cancer sa mga kababayanan. Kay ang atong ginakaon, hindi mo, mahilig ta sa karne, mga instant. Ang pinakalalagin, tamis. Plagsa lang kakita, ya Pinoy, hindi magkaon tamis.
4: Correct, no?
3: Dako gindiya chance nga magka-cancer. Ang question na, ano ka damo bilang ginakaon mo prutas kagulay? Ikadong nga question, nagainom baka DTX 500 kag MITC? Nga biskan paano hindi ka kakaon gulay kag prutas, may suplemento ka nga DTX 500 kag MITC. So daily maintenance gid, Sir GP. Before ka pa magbalatian, before ka pa magka-cancer, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag MITC. Kaya nga man, mas maayo ang prevention kaysa mag-cure ka.
0: Mahigo pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrika
1: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang himpilan kadakilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Miesto Show sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makabuti ka.
1: D3 Bio.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makabuti ka.
1: DJX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rika
0: epektibo.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: Tik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
0: Kaapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga driver, extend love.
0: Extend supplement for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
1: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
3: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: K5 Galingawan Time.
6: Mabakal.
7: Ano to?
6: Bakal ko dulce.
7: Pila ka bilog?
6: Pila pa na datanan ka bilog, how?
7: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwenta, pa na di ka bilog.
6: Ah.
7: Te, pinain mo?
6: Isa lang, ah.
5: Hey, hi, Galingawan Time.
8: Kaaga pa mati ka sa K5 News FM.

0: kayo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
0: mga butika.
3: Checklist.
4: Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
5: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala yan nagapanubo sa bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sa imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
6: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa sangin na glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuhin.
7: Overwork.
6: Mm-hmm. O, tungod nga siya nakapagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pila-pila ka lang maguba, mabankrupt. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
7: Gina-store dyan lang. Oh.
5: Gina-maintain.
7: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine lah. So, si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imong selula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malot-hulat lang na sila. Dito pa lang sa selula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
7: Kay controlled ang infection.
9: This immunity, nga gakanto na mismo sa imong selula. Daw barangay tanod.
6: Correct.
7: Daw controlled ang infection?
6: Controlled.
9: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang tong polis, kag magano.
7: Mag-record na lang.
6: Mag-record na lang.
7: Kag manghimos, ano?
9: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
4: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
9: Correct.
4: Biskan kampyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na.
9: So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
7: Correct.
9: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamaan
7: ang panahon,
9: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
7: Correct.
9: Nangin passive siya. Kaya kung di na ni mo inumon, wala sang may matabo sa
7: ang
9: boy.
7: Ang VCO nga ala lang niya sa D3 Bio.
9: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
7: D3 Bio.
9: Amo na sir boy, D3 Bio naging ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
0: D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
11: Ang himpi
2: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Halibu Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: ko si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
4: Gagabasa na naman balang imo.
3: Oh my God.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain niyo ginabatya at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
2: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies. Gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
5: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginayag na tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sa antioxidants,
4: uh-huh,
5: nagainom ka dadlaw sa DTX 500 kag may TC, sigurado nga protektado ang sales mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butang nga maga-prevent para magkanser, why gid sir?
4: Oh, I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik.
5: Mm.
4: Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
5: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
4: Gusto.
5: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God, God. Damo.
4: May mga treats.
6: Damo gidya mga
5: refined sugar, Sir Boy. Okay, kenapa?
6: Ice cream.
5: Spouses. Food loaded with additives and preservatives.
4: Arapagid.
5: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag may TC. At least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
1: DTX 500.
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko tag dua-dua ka capsule morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. Subong gi-maintenance ko, nag-git, sir, ka namin-amit, nag-git sa akong nga mata.
1: DTX 500!
5: You be race.
4: Init sa kadlaw.
5: Kung di bastante mo antioxidant sa imulawas, di bastante DTX 500 kag may TC, di pwede ka magka-skin cancer,
4: skin
5: sa GP. No? Sa mga pagtuon, mga 2,000 kataw nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
4: Grabe, no?
5: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
4: Ay, grabe. Did this form cancer na.
5: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo, traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
4: Farmer,
6: mangunguma,
4: construction worker.
5: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
4: Sa kadamo, no?
5: Yung survival rate sina, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang imano.
4: Kagun, ano nga organ ang apektado?
5: Oh, kag ano ka bakod?
4: Ano ka bakod?
5: So, ang namiya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag may TC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom may TC. Nga may inom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
4: Ang potential ya to stop cancer.
5: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag may TC, or pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM. Champion.

0: generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Diri natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paulino Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Sir Jean Paul, good morning, Engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, of course, ang aton KSS supporters and Slow Rap supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo cellula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kung ano pa dang masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pasakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops will basically protect your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins niya, mga forms nga gapar blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mammon Pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo. Sumong kapalaw ay na gid.
4: Oo.
2: Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong doon. Hindi na. Story antang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may maambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Mm. Saktan gid. Daw lugits naman nang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol siling gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imo nga pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka ito ba si hubag lang man Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imo nga atay, tumubo ang bukol sa imo nga kidneys, tumubo ang bukol sa imo nga utok. Naguro, mabalkagin nga taugon mo tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer.
1: Okay. Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta. Okay? Now, ang staging sa cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalapton ka pang lapton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang lapton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi, general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oo.
2: Inom ka hubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign, amuni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst dawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boy sa Ditribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis apoptosis kay dapat ang imong nga cells kung naguba na siya nagtigulang na dapat may cell death ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya abi. Matunaw siya. Ang aton immune system may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas. Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni yung pound amo na engineer. So nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Aha.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead pagid ining tingga bala
1: din. Oh.
2: So kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka, radiation can cause cancer. So ang pinakanami proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell, mangin dua. Ang dua, mangin apat. Ang apat, mangin walo. 8 becomes 16, 16 becomes 32, 32 becomes 64, 64 becomes 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang ito ginausal ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
1: Tingin na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may
1: mamagutong ko. Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga selula. Mm-hmm. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton selula.
4: Prevention.
2: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga selula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo na ambal permi sang mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imo nga tinay, mm-hmm. Hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kagparisan gid permi sang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Disiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano to liwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Alin niya sa famous man nga ano nga saying alin kay DC.
1: DC.
4: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ipapasan.
2: Na mo na ginaulat ko gid.
1: So ang apoptosis
2: ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage ko magap mo. No, so nagkanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
2: Memorize na niya
4: niya ko sang ginatawag niya
1: impromptu
4: pangpagana ang pangpagana kung anum naman bala mabulig ni Ditribayo kung iupod mo ang Ditribayo sa DTX 500.
1: Wow.
4: kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag-D3 bio every day. No, hindi lang kontra tangkaso, ubo sipon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso o busip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent

0: healthy foods, Sir Boy. Mm-hmm. Exercise. Tag, i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton, Sir Boy. Pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige. Mm-hmm. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton abiran, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
1: Mhm. Kay nga, kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, Beauty Soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kini mismo ang source ng pagbaho sa imong lawas, gintap na sing ini nga habon. Regarding beauty properties, kampyon. May papain nga gapaputi sing imong skin, may ala guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
0: Pero kinanglan taman, Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok, Sir Boy. Mm-hmm. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon, Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata, bla, Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta, Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok, Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh, Sir Boy.
1: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang.
0: Uh-huh.
1: Ka, makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
0: Okay nang lanta. No? Maging, no, hindi bila dry bila, Sir Boy, ang aton nga eye.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglan, taon man ta kung mga healthy foods man, Sir Boy.
1: Kanami, mas
0: carrots.
1: Eye care pero ka-eye do ka lain, how? Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
0: Correct.
1: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
0: Sa balay, Sir Boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix.
1: Mm-hmm. So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabosin ni may chia seeds, gangatin lo

0: imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka therapy ka. So nagnumbugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
0: Dapat mag-clinica spore biotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amuni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo palayo kasi ginatabang mga neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amuni ang ginahimo, amuni ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita ya for me, nami imo digestion ko naka-clinica spore biotics, nami ang imo metabolismo ko naka-clinica spore biotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinica spore biotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman liwat, hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
0: So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amon yung sabat, no, mag-clinica spore biotics. Basically, ginabalik kini natural flora sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, Blaster Boy.
0: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa aton nga stamina kag energy, Sir Boy.
0: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadonglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo, ah, ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, Sir Boy mo.
0: Mm.
1: Ah, ang dugo kay nga ah, kun wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
0: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampyo ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
0: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang,
1: uh-huh,
0: ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad imo mga parting words, Sir Boy.
0: So hindi ka maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag hubin ang tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami tangang imo skin. Mag eye care drops, no, ang eye care drops amuni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata. Mag usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi ginatawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanan dira nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manu-

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. DGX 500.
2: Ako si Albert, nga taga-dumagit. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Napagadumog na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose, mga kapsul sa buntag, mga sagadi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: Mamali sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: kayo.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga
2: magabuti ka. Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Na naman bala ka.
1: Oh, lo'y naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Forbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5
8: 94.5
7: K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: K5 Galingawan Time.
10: Manong, sakay ko taxi.
11: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
10: Ikaw yan, hindi ka mag-upod daw. Si Noma Drive.
9: K5 Galingawan Time.
12: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagpamati ka ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa yung ako sa ila drama. Kung may sadyagan ni nga storya, dugin na kulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, dugo lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo. Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang topic ko is about ketones.
3: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanaris ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
4: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo. Kaya ni D3 Bio.
5: Ginakwa ang basura sa imo brain, through the glymphatic system.
3: Ginahatag
5: energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
3: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, overplayin D3.
5: Amo ginang advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, ginimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, nga wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
3: and bacteria.
5: And even fungi.
3: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way ni mo mapacheck up. Kung ano itong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas, kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
6: ka bacteria. Ganun ba ang viral load?
3: Because of the MCT.
5: Kanami, isang point
3: dito. Monolaurin, monocaprilin,
5: and monocaprin, no?
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
3: because of thermogenic effect.
5: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay basi virus ni bacteria ni why wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
3: Kaya na kanami, sir boy, wala ni resistance.
5: Why niya resistance?
3: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya?
5: Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
6: Kaya na, may lang sin D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
3: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
5: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
3: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
5: Correct.
3: Amuna na.
5: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, immunolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, diin ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gabus lang sa immune system.
6: D3 Bio na.
3: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
0: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3! D3 Bio!
9: O si Karen, nadamog isang akong hair fall at hindi manami akong puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong puti.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
10: Mabakal, sumagbuti ka!
0: D3 Bio! Health News! ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: sa Kaliwaklan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. Timo. DTX 500.
2: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman. Man.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
8: So na,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Ako sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
1: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
1: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionics.
1: Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
1: Free Bio Coffee.
0: DTX Beauty Soap.
1: DTX Herbal Oil.
0: Clinica Deo Fresh Roll-On.
1: And many others.
0: Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center,
1: may free check-up ka pa.
0: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Solo Pinaw. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong nga pagkaon. So meaning, na mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oh, hindi lang karos mga tuturan.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga sugi na itong atang palamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Always na mag remind sa inyo, ang pagkaonsang utan, prutas, importante. Pero kung kisa, it's not enough. Labi pa kunjo, tayo laman nga prutas kinakaon na ton. May tanikong gainom, kakaonta, pulo ka orange, kadadlaw. May tanikong grabe tapakaunon mangustin. May tanikong grabe tapakaunon mga avocado. Pero kay ti mahal man. That's why we made it easy for you. Mayara kita siyang DTX 500 and we have this Mighty C or Pure C para sa inyo nga ikaayong lawas. Duga kaon kala na pulo ka orange, eh, no? Plus, of course, ang D3 Bio. Uy, ara na ha, ang aton nga government nag-endorse na sang virgin coconut oil. Agod nga gamiton ini pangmato sa viral infection. Ti mas nami ni subong sa pandemya naton ang virgin coconut oil. And ara ina sa D3 Bio. Hindi ka na mag-agwanta sang laway nga sabor nga igop sa kutsara nga BCO. Ara na sa D3 Bio. Especially may ara na na siya nga daan nga prepared nga monolaurin and monocaprin. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi ba lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta siya nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and of course karon sa main topic na ton. We have Sir Boy Solweta, Dr. Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa nga nainom nyo na ang inyong nga mga DTX 500 food supplement. Kay importante, nainom nyo naman ang inyong nga mga fruit juices early in the morning. Ini si Dr. Ramil Oy.
1: Istoryahan ta, Dr. Ramil, ang pagkabulag sang mata, pangod sang diabetes, ano? O kung masubrab lang kataas nga sugar level sa imusin nga dugo. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
2: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
1: Oo, husto, ano?
2: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes, kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Di ang hindi sakit kung bata ka pa, halin pa sa mga bata, bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
1: Tapos na bulag ka, biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, ano?
2: Amo na ang gitawag, Sir JP, masubo nga kamaturan. Nga hadlok kita mabulag. Pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmen nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal Mighty C kag Pure C. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
1: Oh, gusto correct gi Doc, no? Nanugunan magbakal sa ang DTX kag Mighty C, pero wala man nugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
3: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX wise ang budget.
2: Amo gidan tao, no?
1: Amo nang mapait nga kamaturan.
2: Oy, bakal na mo na DTX Pure C kag Mighty C.
1: Gusto gid. Ang diabetic retinopathy, Doc Sam, Doc Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Doc, no? Kun mabulag ka, bulagin.
2: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
1: Wala na chance ang mabalik pa. Panulukan.
3: Basta Sir GP, basta taas yung blood sugar, lapot ang dugo, tapos ga taas man ang pressure, labi na gid sa mata. Lapot yung maglupok ang ugat sa mata na to, eh.
2: Ganyan.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: 100.
1: Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir JP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Nga diabetic ka na pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlupan.
2: Sugod na buro na, no?
1: Gaburo na.
2: So, manang masubo, actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
1: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo na ang mata mo. Kontrola. Inong ginya DTX, inong may PC.
2: Bisan hindi pa, Doc, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So, good ka na.
1: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid inong gid detects 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe kay epektibo sir GP ang ano ang detects 500 ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom detects 500 nga nakontrol ila blood sugar.
2: Ko da, Doc.
1: Tapos paano makabulig ang may TC? Siyempre, it's all about the antioxidant. Ang DTX, taas antioxidant. Ang may TC kag PRC, taas antioxidant. The more nga sugar kakantos mata, the more ang oxidation kakatabo. So, ang makabulig da, the only antioxidant, amo na permi na mo gina-encourage nga, inom ka DTX 500, inom ka may TC or PRC, makabulig na sa imo mata. So, amo na nakadami, Sir JP, nga ang power combination sa DTX 500 kag may TC or PRC, damo bla? Hindi lang kay hindi ka mabulang, protektahan imo kidney, protektahan imo kurason, kay delikado ning sakit nga diabetes mo.
0: Correct.
1: Savage killer na siya.
2: Usto, silent killer pa.
0: If I may add, no? Paano gid bala ang DTX 500 makabulig sa mga mata? Ang DTX 500 superior ang antioxidant, perti kataas. Ano bala gin na-develop sini? Kung may anak nga tawag diabetic retinopathy, ang imo ginambal ni Dr. Ramil, ang imo mga blood, tiny blood vessels na barado. Kung barado, hindi kalapos ang oxygen nga dala sa blood, mapatay ang blood vessels. Ano bala ang ginaobra ni DTX 500? Ginapadamo ang BDNF. Mamuni ginatawag nga brain-derived neurotrophic factor. Ano ginaobra sini? Neurogeneration sa mga blood vessels mo. That's why amat-amat ka makakita muli, no? Amuna ginatawag sang antioxidant effect sa imo lawas, sa imo mata.
1: Especially sa mata.
0: Sa mata.
1: May namasahan ko na, Sir Boy, nga isa sa mga second to the highest organ nga nagakinahanglan sang alkaline nga vitamin C is your eye.
0: Is your eyes.
1: Mata.
2: Husto.
0: Cause of oxygen.
1: Balik ko na to lang. Ano kadamo ang gininom mga soft drinks kumpara sa ginainom mga DTX kag may TC?
2: Pila ang gingasto mo sa soft drinks mo?
1: Correct.
2: Nga ginhilakan mo yung DTX.
1: Imagine diba? Kung adlaw-adlaw ka gininom DTX 500 kag may TC, layo ka sa pagkaguba sa kidney, layo maguba imong heart, layo nga maguba imong manoy.
2: Ang atay. Aragid gali.
1: Kaya siyempre, isa sa mga epekto sa diabetiko.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
4: Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
2: Ano ang imo ginabatyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sa nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
2: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120/180.
2: Wala ka maintenance?
4: Wala na sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: So, kung may mga body odor problems ka mo, of course, no, unat, digo ka. Good hygiene is really important. And using the best kind of soap like extra virgin, Santom Plus Herbal Soap with VCO basically will protect your body from body odor. Kung body odor mo sa tiil, kayang-kaya ni Santom Plus Herbal Soap. Kung nasa kilikili, buligan na ni Santom Plus Herbal Soap kay Clinica DioFresh, makakasina. Kid with VCO. Ang Clinica DioFresh is a deodorant with VCO that has lauric acid and medium chain triglycerides nga gatinlo gagaprotekta sa aton ilok against sa mga bakterya nga gatuga sa pagbaho sini, no? So dapat mag Clinica DioFresh, protektado ang ilok, mumbot na, hamis pa, because with VCO.
2: Pero Sir Boy, kung ako bibulag, ang asawa, kung di ko yung pagpabutangan DioFresh,
0: parang mabalan
2: ko. Parang mabalan ko din sa dapit.
0: Pwede man.
2: Hindi na ito.
0: Pwede man ang abot.
2: No? Pwede man ang abot. Sige. So, Santon Plus Herbal Soap, Sir Boy, ha? Hindi pwede ka DioFresh ka lang.
0: No? Kung ang guya mo medyo punggulon, medyo may mga skin problems, i-klinika, ano mo na siya, no? Santon Plus Herbal Soap.
2: Kagabi, Doc Sam, nag-inom ko DTX Coffee Mix before ko matulog. Kag nag-extend, nami, gali bala.
5: Correct.
0: Oo. Ah, hindi pa igilising band.
5: Before matulog, kag-saga.
2: Oo.
5: Pampanami sa ato nga blood circulation.
2: Namig ba ng DTX Coffee Mix? Pero Sir Boy, galing
0: ang init, ha? Ang init sa DTX Coffee Mix.
2: Ang namihan mo, gijang...
0: Ang DTX Premium. No?
2: With extent man.
0: With DSE na, no? ang DTX Premium Coffee with what you call it? Gano mushroom, no? Ang gano mushroom rich in ergothionine, a kind of antioxidant that supports your DTX, no? Kaya ang DTX 500 nga ana sa DTX Coffee, amunin yung prime antioxidant. Kalanan may support ang gamay halin sa ergothionine, ana na sa gano mushrooms, ana sa DTX Premium Coffee.
5: Kagrayo Coffee, ha?
3: O yus. Impormasyon sa kaayong lawas.
2: Sige. Now, istorya ang tanong lang inflammation na balaanta na nga. Kung may viruses ka, ang aton white blood cells nagakadto dito to raise the temperature. Kag gisupply tudo nga dugo. Paano bala ini-control? Kaya kung sige-sige man, hindi man manami. Paano bala ginamediate ni D3 Bio ang inflammation agud hindi maglala? Kag-suffer ka kung sobra na. Hindi na makaya bala ni D3 nga plane. Istorya ang ta, how D3 Bio works with inflammation. Paano ini-manage sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta?
0: Ano bala ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine, pero sunod sa lawas ta. Kung gina-quarantine,
5: quarantine facility.
0: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginobra kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no, or ang virus nagkosi na. Amuma na ang infection, no, inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So inflammation per se is good. So acute inflammation, okay lang na, no? Kung gitaas imo temperature, kung gahubag ang parte sang lawas mo, kini-injured ka or ni-infect na,
1: di ba? Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano, gapula ang palibot.
2: Oh,
5: correct. Ginakordonan gali.
2: May ginabutakan fence, no?
0: Or a wall, no?
1: That's wall.
2: Perimeter fence.
1: Inflammation process.
0: Amuna ang epekto sa inflammation. Inflammation is good basta acute. Meaning to say, around 1 to 2 weeks.
2: Meaning dasig lang dapat.
0: O dapat ma-resolve, no? Sino ga control sang inflammation nga asta nanda? Of course, ang inatawag nga regulatory T cells, no? Ang regulatory T cells nga gina-produce sang aton adaptive immune system nga ginapadamo man ni D3 Bio through its vitamin D3 and through its medium chain triglycerides. Kung vitamin D3 lang imnon mo, isa na ka-factor.
1: Ang point, Sir Boy, man, eh, kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
0: Ang imo immune system.
1: Pero kung may BCO ka, Sir Boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
0: Correct. Or limited lang.
1: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
0: Correct. Patay na kunta natapna na ni monoglyceride ni monolaurin ni monocaprin kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation. Correct. But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
1: Correct.
0: Obesity basically increases the inflammatory rate.
1: Amo ni ang long-term inflammation niya.
0: O mo nga tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 biota. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Kiimbis nami ni siya sa lawas, lain na siya.
1: Create na siya sa mga madamo nga balatian.
0: Correct.
1: Damo. May isa ka magazine lang na nabasa ko sa boy. Inflammation is a secret killer.
0: Kambagin nila, it's the root. No?
1: Lantawa bla. Pakuha isang ano, sang inflammation nga ano, nga ano, laboratory ang
0: markers,
1: mga markers, mga inflammatory markers, markers ang may cancer. Pero tika taas-taas ang ano na, sir boy.
0: Ang inflammatory rate, no? Damo, markers ang inflammation. Because basically, amo ni giniwasan ta. Because what happens in chronic inflammation, your body is in constant overdrive. Ano ibig buot-buot silingon sina? Pelmi lang kung sa salakyan, pelmi ang revolution mo. Tumok na nga tumok, no?
5: Kaya ang cancer boy, ang inflammation, ako na ang sobrab lang ang tambok na ton. Liban na ang ginatawag visceral fat, no? Mga sobrang nga stored fat, ha? Ginakabig gali sa ang aton nga immune system nga kontra.
0: Oo, non-self.
5: Oh, non-self.
0: Because basically, visceral fats nga tamaan mo, produced by your diet, your wrong kind of diet, is basically a part of your body that you made. Hindi ko ay naginobras ang lawas, simo. So, it's considered as a non-self.
1: Oh.
0: So, kumbaga, ma-react
1: lang yung lawas. Kung amat-amat na matubo, imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
0: Correct.
1: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 bio.
5: Oo, para magamay
1: ang
5: buyon.
1: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
0: Correct.
1: The more nga dakoy mo buyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
0: Nga D3 bio.
1: Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pagi ka D3 bio.
0: Gusto.
1: Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ka-exercise ka pa, mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon.
5: Bisan di ka na maglakad, ha? Ang
1: nabilan isa kay bisan da mo imo imnon niya, hindi ka mahadlok nga may toxicity nga matabo.
0: Why niya toxicity, no?
2: Wala, yeah.
0: Kaya ang D3 bio ya has minimal D3, no? Meaning to say, kung da mo i-take mo, because you want to take advantage of the extra virgin coconut oil, don't you worry, layo ka sa hypercalcemia, layo ka sa vitamin D3 toxicity. So, amo ni yung epekto sa D3 bio si mo, ginapadasig ang metabolism, na, kanon niya na to ang imo visceral fats. Kung salon niya to, gatong para si imo lawas. Ano pagid ang maobra ni D3 bio? Ang D3 bio will also basically lower the risk of diabetes. Diabetes that cause obesity, that basically also increase in the inflammatory rate of the body. Prong nami gid sa ginatawag nga D3 bio ang pagpadamo sa imo regulatory T cells and regulatory macrophages. This regulatory macrophages and regulatory T cells basically stops do mga pulis ni do mga enforcer. Sakto na lawas immune system, okay na, hindi na ta magsige sa inflammation. That basically stop inflammation per se. More intelligently, kay ang D3 bio may medium chain triglycerides, gagoobra sina.
1: Ang chronic nga inflammation, sir boy, nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
0: Correct, that's correct.
1: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan, pwede ka mamuna ang problema. Ang problem da, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods.
5: Correct.
1: Damo antioxidant. Inom giga D3 bio. The more nga grabe ang stress, ubuson gina ang glucose mo gamit na niya mo. So the more nga ginagamit ang glucose, ang sugar sa imlawas, the more nga damo free radicals.
0: Kita mo lang, no?
1: Ang kao naman ka, kay gutom ka mo.
0: Correct. Gatawag nila nga...
1: Pero gusto ko sa stress lang nang hindi ka namin magkao naman ang gusto ko. Especially kung tambo ka mo, natani nami.
0: Correct.
1: Oh. Atiyan mo nalang na himo na to, Duksam. Kung mas stress ta, manditribayo na lang ta. Inom na lang ta, manditribayo.
0: So that's the advantage of D3 Bio, no, in lowering your chronic inflammation. Kung medyo gawbag pa may ang lawas, kasakit mga joints, kasakit pa may ang chan, nga wala rason, ang ulo, kasakit pa may, basi chronic inflammation na na. I-D3 Bio mo na, no? So, makatulad tayo sa advantages of D3 Bio.
1: Sir Boy, damo yung mga, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatabo sa kwan, sa lawas aton, arthritis, inflammation sa joints.
0: Indigestion.
1: Ha? Biska ng ano, ng initawag ni rheumatoid.
0: Rheumatoid arthritis.
5: Arthritis.
1: Asthma.
5: Man.
1: Asthma. May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. So makalakin anab lang ma ano, sobra three times sako nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
5: Basta prostatitis na.
1: Prostatitis. Oh, inflammation sa inyong prostate. Iditribayo na nila, sir boy. Another inflammation, damo-damo mo. Ang hindi lang guro mabulong sa ditribayo, bullsitis.
0: Grabe. Ang bullsitis ay hindi na. Bonus lang niya makabulong sinasang bullsitis, no?
2: Ang wala lang yung lapit na.
0: Ang wala lang yung sumugubag kamatis, no? Kita na nga tis sa medical field.
1: Oy, take note, mga kamatis na, ang mga pulab lang, ang mga pulab lang pulor, taas siya sa anti-oxidant. Ang anti-oxidant,
2: may lycopene.
1: May mga lycopene. The best na sa mga prostatitis.
0: May
1: mga kamatis, mga sandiya na, namin na sa mga prostatitis mo.
2: Ang mula ng tis, hindi inflammation, kamatis.
1: Pero, dapat inom gid siya ditribayo. May masukot lang na ang juice ang sandiya kang kamatis, no? Kag makabulig man ang mga any kind of arthritis, baka bulig man ang pinya kagluya. That's also anti-inflammatory because of the bromelain and gingerol.
5: Oh, just ang pinya kagluya.
1: Gingerol.
0: That is the power of natural food supplementation. Why niya ga-develop resistance o kung bakterya man sa virus na wala. Ang imulawas, kainchindi sa ginkaon mo, sa ginsulod sa lawas mo, D3 Bio Extra Virgin Coconut Oil is only found in D3 Bio. Because only D3 Bio it has extra virgin coconut oil ng vitamin D3 na may extra virgin coconut oil, D3 Bio lang na.
1: Sige.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Physio yung may D3. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
2: Arang.
1: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga muna ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
0: Mahimo siya ketones.
1: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
0: Puslan gapon.
1: Oo. Wala sang ano mo?
0: Wala ta.
1: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod. Ikaw lang isa, wala ka risgo.
0: Correct.
1: Pero palalagaw ka. Pero ka upod sa mga tao, kinanglan mo
5: kinanglan
1: mo
5: D3.
1: Be responsible. Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio, isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, ang permi ko ginahimo, sir boy, halos adlaw-adlaw. it's the oil pulling. Mm-hmm. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, mm-hmm. sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Mm-hmm. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
0: Correct.
1: Mm. Gingivitis lang
0: gawa ko. Gingivitis.
1: Pyorrhea. Pyorrhea. Makorek sa ano sa oil pulling through di tribayo. Mga kagat ka lang tatlo ka di tribayo kag imumog mo.
0: Champion.
1: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong nga pagtoothbrush, dako gid niya makabulig. Atulid,
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ari dok nga ang madi tribayo. Mm. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles mm-hmm. sa mga ospital indi kay D3 mm-hmm. nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ang balya dok aryo nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Correct. Gobyerno nagambala
1: prevent up, prevent,
2: oh, prevent. Mm-hmm.
0: Government na
2: oh and as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
1: Alang-alang hindi magnubo, Sir Boy.
2: Because of the monolaurin.
1: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano, viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Mm-hmm. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh, why gid chance ya ang kwan niya? Hindi maka first base ang kagaw.
2: Oh, Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa D3 Bio.
1: Tama, pero minato balik-balik lang, Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
0: Kombinasyon.
1: Gikombine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung na, kung nami. Pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gid yang gikombine mo ang D3 kag BCO, Sir Boy.
2: Kagarido ka, gim preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
1: Wala.
2: Wala.
1: Biskan pulo pa. Biskan 20 pa.
2: Okay, hindi mo nakatasan D3.
0: Ka borderline ka lang. Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
2: Tistingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid matoxicity if kay taas kayo.
1: Sige. It's not all about sa padamo-damo, Sir Boy, Sir GP. It's all about the frequency sa pag
2: proper timing.
1: Dapat ya hindi magnubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, Sir Boy, dapat every 4 hours.
3: Correct. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix.
2: Mapakala ka butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
3: Ka! Shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold, and

0: Shaker Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: You're listening to 94.

sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News Different Bio.
1: Ako si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Let's talk about blood flow and D3 Bio. Hmm. Paano bala maputiktahan ni D3 Bio ang imula wasa niya tawag nga neuropathy. Hmm. Neuropathy, amunin niya tawag mo kis ang may mga dugya tunok-tunok ang imo fingers, amunin kisa kis ang dugaluya ang imo tiil, imo mga kamot, ang lain pagid ni it may go down nga gailitom ng kamot mo kay wala na blood supply.
3: Kung wala ka gad D3 Bio, sir boy, mataas gid ang imo nga blood sugar. Pag taas ang imo nga blood sugar, isa sa mga gitawag complication, hining gitawag diabetic neuropathy. Masiling ka neuropathy, amo ni ang gitawag progressive onset sang numbness and pain. Gabilring, sakit, ang imo makamot, imo tiil, tapos ang sign kag symptoms sang neuropathy, extreme ka sa gitawag sensitivity sang touch, no? Tapos, as in, may mga burning pain.
2: May burning
3: pero
2: pain,
3: ang pinakalala, sir boy, kung balbalon gid sa blood sugar ang imo nga mga nerves.
2: Extremities mo, mga nerves mo. Oh.
3: Di ka nakabatyag.
2: Ah, lain.
3: Amo na ginapatay na gid ang ano.
2: Amo na ginapatay.
3: Ang mga nerves. The reason why, number one, wala ka gainom di tribayo nga kamuto tani mag-control sa imo nga blood sugar.
2: Correct, no? Ang ginatawag ng neuropathy, ginakos man isang certain kinds of viruses, no? Amo na ginatawag ng mga...
3: Hindi lang diabetes.
2: Hindi lang diabetes. Mga Epstein virus, mga nga tawag nga hepatitis B, leprosy, diphtheria, and even HIV. Mm-hmm. Ikabalo naman kita nga
3: hampang ginaya sa
2: kwan. Di tribayo.
3: Leprosy, diphtheria, HIV. Kaya panubuo niya yung load sa kwan.
4: Kaya tatnaon sa di tribayo.
2: Kunubo niyang load, no? Ang balindok Ramil, kunubo ang load sa inining mga kagaw nga ginmention ko, layo kasi nga tawag nga neuropathy. Why labot pag isang imo to diabetic neuropathy. Dok Sam?
4: Kung naka-di tribayo ka, kadadlaw, sir boy, malikawan naton ang pagdubo sang benign kag cancerous nga mga tumor.
2: Uy,
4: okay, oh. Ang inang ginatawag mga bukol, sir boy, cancerous man daw kon benign, pwedeng maka-obstruct o makapapigaw sa aton nga blood flow, sir boy, kag ginaipit niya.
2: Ako, sila mo may ipipit nila.
4: Ginaipit niya kag hindi na madulong ang mga nutrients sa mga nagkalain-lain nga parte sa aton nga lawas tungod sa ginatawag cancer, no? Amo na ko mabatyagan naton ang pagpalaminhod, pagpalanakit sang pila natong parte sa aton nga lawas. Patsika base may ara ka sang ginatawag benign o kon cancerous nga tumor.
2: According kay Dr. Ramil gani, ang D3 Bio ginasimento ang cancer cells.
4: Correct.
2: No? Ginasimento ya ang membrane para hindi na inikakaon, mapatay lang ini kung mabatuan na sa D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas,
1: magabuti ka.
2: Hmm? Atensyon sa mga palahubog.
3: Uy.
2: Kung pagainom kaya beer or whiskey, ga-deplete ang vitamin B12. B12 is essential for your nerves, especially sa gitawag blood circulation.
3: Mm-hmm.
2: Kag inim mong spinal cord, no? Ma-degenerate niya sa serboy.
3: Mm-hmm.
2: Kung once nga ma-degenerate siya, mapiktuhan ang mga transmission sa body signals. Amo na ka-importante sa B12. Mm-hmm. Ang question ni serboy, ma-inom ka, hindi na lang ka mag-inom. Islan mo na lang, bakal ka na lang di tribayo. O, di ba? Amo na ang paminsaron, galing ngayon na, may inom. Mga misis, kung pala inom, ginyo ba na? Di, paim naman ko ano eh.
3: D3 Bio.
2: Kung ano kadako ang budget sa pag-inom, amo man kadako ang budget para sa D3 Bio. Kaya man, para malikawan mo ang mga gitawag peripheral neuropathy, even optic neuropathy. Nga amo na ang hindi ka nakakita, ga buro na imong pananaw tungod sina. So, kung ako sa inyo, kung pala inom mo, inom po mo D3 Bio. Pero kung gusto ka nga mabudgetan, untat inom, inom D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang glutathione sa imong lawas.
3: Oy,
2: this is the master antioxidant.
3: Mm-hmm.
2: Kung nakaditribayo ka, nami ang function sa imo nga glutathione. Di kung nami ang function sa glutathione, makabulig ni sa tanan nga klase nga neuropathy.
3: Mm-hmm.
2: Ma-diabetic neuropathy or ano nga neuropathy of unknown origin. Ang glutathione, sir boy, dako nga makabulig to fight against mga oxidative stress nga ga-epekto sa mga pipila ka problema sa neuropathy. Mm-hmm. Amo na ka importante nga ang mga ditribayo ka kay para mabuligan ang imo nga function sa imo nga glutathione, sir boy.

0: Kampeon, estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo ng ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako

0: Gold ka Geiger Drops. Epektibo, gid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabaskog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na presyo.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay

0: talaga itong memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: K5 Kalingawan Time!
4: Sir, palimos po, sir. Magkape po ako, sir.
5: Kawawa naman ito, matandang ito. Ito.
4: Pangkape lang po, sir.
5: Isang daan, para may pangbili ka ng tinapay.
4: Dagdagan mo ito isang daan, sir. Gawin mo ng 500.
5: Ano? Magkakape ka lang? 500?
4: Oo, sir. Kasi Starbucks yun eh. Sa Starbucks ako magkape, sir.
5: Ay! Starbucks na pagkasosyal mo.

0: Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Ara mismo!
2: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag doon na mental block ta? Istoryahan tabla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Bilang siguro nila, Sir GP, lawas lang kakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. So, nablang damo ka, paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh. Grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX500 kag Mighty C, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Uh-huh. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag syempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ilabi na kun may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere ga sulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo da bisang kuansang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct?
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magandingin pala ang imong nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos
2: ang imong blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
4: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gituwag kakapoy bila sa atong hauna-huna or sa atong nga brain or inigituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos, kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon, puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbat sa imo problema. So, once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy mong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka. Tulogi ka dali, ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na, Sir GP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
4: Very sharp ang ilang nga mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Kung
4: healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy. No? So, dere ko nakita ang importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
3: Gusto.
4: Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C, amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
2: kag kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:05 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa ato yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Pagahit sang kagagaki sa Batanaclan, gin sa lakay't mga otoridad, apat ka mga sa shade na illegal nga droga na recover.
2: Balita lokal, MKWD nagdeklara it alert level 2 bangod sa pagnabait supply tubig sa mga deep well.
1: Katadugang headline sa aton yung mga balita lokal. Motorsiklo sumunggab sa sangka signage sa Kalibo. Tanod nga nagamando gamang itatrapiko naninahan matapos madamay.
2: Tang ni Washington nagpatuman ito ordinansa kontra sa mga indecent exposure sa publiko.
1: Headline sa aton niya balita regional. Masobra 3,000 ka mga armas voluntaryong in-surrender sa bilog nga Western Visayas.
2: Balita regional, supply it bugas sa Western Visayas bastante sa pihak it pagagid Super El Nino ang sunod sa DA6.
1: Headline sa aton niya balita national. Edukasyon na prioridad ita Kongreso. Suno kay House Speaker D.
2: National NBI umanya ginimbita sanday VP Sarag Representative Paulo agud nga magklaro sa mga aligasyon ni Gracioso.
1: Headline sa aton niya balita international. 5 ka mga tawo patay matapos nga mahugos rungsang kaminahan sa Turkey.
2: Ang international, Japan at South Korea na alarma sa paglunsar it North Korea at ballistic missile.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. Diesel, posible nga mag-rollback ita piso kada litro. Gasolina, posible man nga magsaka ita 2 piso kada litro sa masunod nga Domingo.
2: Balita sa negosyo, DTI ginpasiguro ga bastante ng supply bottled water magkaroon nga nagapaabot rong Super El Nino.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit hinampang, Taekwondo double medalist nga si Leo Sweet pa napilitan nga mangin flag bearer sa closing ceremony at Asian Games.
2: Itang sports, Jalen Duren nagperma $200 million nga contract extension sa Pistons.
3: Balitang Entertainment.
1: Headline sa aton nga balitang showbiz, Vinnie Joanna nagbaligya it anang gambong para sa Sangka Charity.
2: Balitang showbiz, Stray Kids ginboycott man o kon ginboycott kun man nung 2027 Grammy Awards.
3: K5 News FM.
0: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:09 ang aton nga oras. Mga ka-K5 ni Robatiano, nagpangunang headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banway ta Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. Ano kita makaroon ita Domingo, pet sa 4 sa buwan ito, Oktubre, dagong 2020 sa isla. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live and in sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Barrio Trico.
2: Ako naman si ka-K5 Regilin Tornino.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lukan.
3: Balita lukan.
1: Apat ka mga sachet ita ginaaligar nga illegal nga droga. Arong na-recover maghalin sa sangkagagaki sa nga subject. Matapos nga salakayon it mga otoridad rung anak ka nga bagay sa barangay Sungkolan, Batan, Aklan, kuadlaw ka nga Biyernes sa Oktubre 2. Nung wagon ginhingadlan nga subject kay sangka 30 anyos nga residente man it nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nabuo it K5 News FM nga Kalibo, nakabaton it sigon it impormasyon rung mga otoridad ita Batan MPS nga nagaduso ita illegal nga droga rung subject. Rason nga ginpaidagom raya sa monitoring agin serbihan ita search warrant. Magawa sa mga na-recover nga droga na kumpiskaman it mga operatiba rung mga drug paraphernalia naging gamit sigon it subject kapareho it aluminum foil lighter nga nakasugod sa kaha ita sigarilyo. Samtang hugot matangagin pamalibaran it subject nga ana rung mga na-recover nga items kung sa singgin pahayag karang nga uwa sigon imaw ita nga uwa sigon imaw nagagawa it anda karang panimagaya. Sa makaroon nagapabilin sa lock-up cell it Batan PNP rung subject ag nakataga na nga ipaidagom sa inquest proceeding para man sa kaso nga paggapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Ang balita at balita lokal, kinastuhan it Metro Kalibo Water District sa Alert Level 2 rong status. Ita na nga serbisyo matapos mailista rong paghina sa pressure it supply. Itubi magkalin sa mga deep well pumping stations kara. Sa interview kay MKWD General Manager Lidio Oreta, ang Public Information Officer Frederick Benavides, ginkompirma it pamunuan nga una sa idagom it stress roanda karang water sources. Mangod sa na-experiensyahan nga pagnaba it level it supply, nasayuran nga una sa 10-15% rong ginaba it kapasidad it mga deep well nga imaurong naging nagapanguna nga basihan sa pagdeklara it alert level 2. Rong tikang hay bilang pagsunod man sa nabato ni MKWD nga Memorandum Number 10 Series of 2026 magaling sa Local Water Utilities Administration may kaangtanan sa pagagit El Nino. Bilang gilayon nga aksyon ginbilog it MKWD rong sangka El Nino Task Force nga ginapamunuan mismo ni Benavides. Tuyo kara nga magpatuman it nagakaigo nga tikang sa pagpahaom para sa pag-aabuton nga panyempo itag ilinit. Temporaryo man nga ginsuspende ana ino mga non-essential nga paggamit mga tubig magaling sa MKWD. Kapareho gamang it paglimpyo it karsada ag mga pampubliko nga mga bagaligyaan.
1: Samtang sa piya kabahin na dugang detalye at aton nga mga balita lokal. Hindagaman sa ospital ron sang ka 63 anyos nga barangay Tanod matapos nga mag-angkon it nina sa nakarangagawas. Katiguon it signage nga sinunggaban it 29 anyos nga gagaking driver it motorsiklo. Naguntadong aksidente sa bayan it Jaime Cardinal Sin sa barangay Kaano, Kalibo. Tak na alas 8:46 it gabi ko nagtaliwan karang Biyernes. Sunod sa impormasyon, nagamando gamang sigon rong barangay Tanod. Para sa maayos nga dagagan it trapiko sa lugar bangod sa may ginaobra nga road construction sa lugar. Katgulpi nga sumunggab rong kulay puga nga rusing nga motorsiklo. Bangod sa kabasko git impact na tumbarong signage ug umigo sa barangay Tanod. Kung sa sinisigida man nga ginrespondihan ni Katapo it BFP Kalibo Special Rescue Force. Agud nga tawuan it pauna nga pagbugong rong biktima gilayon man nga gindaga sa provincial hospital. Samta nag-angkon matait gas-gas road driver pati man rong anak arang motorsiklo. Agindaga man sa tagatapan ni Kalibo PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Nasira niya kompleto ag uwa, kompleto sa uwa rong nasambit karang nga driver at motorsiklo. Bangod uwa raya it dagang ORCR driver's license tag ag driver's license tag matabo rong nasambit nga aksidente.
3: Balita lokal.
2: Ang retaliate balita lokal, bawagon rong topless ukon ukoniwa pagsuksok it magambong sa mga pampubliko nga lugar sa Banwait New Washington Aklan. Matapos nga opisyal nga ipasait sang guniang bayan ordinance number 2026-14. Tuyo it bago nga lagi nga ipabilin rong manami nga pamatasan pampubliko nga desensya ag respeto sa bilog nga komunidad. Sakop man it ordinance rong tanan yung mga gender nga nagapanikangon, nagatindog, nagatambay o kung nagasakay sa mga pampubliko o kung pribado man nga sagakyan nga wa ita suksok nga pangibabaw nga gambong sa mga karsadahon, sa parke, sa tindahan at sa terminal, tagatapan it gobyerno ag mga establishmento. May pilang ka mga konsiderasyon ag exemption man nga igapatuman para sa nagkagaingain nga trabaho ang sitwasyon. Mangin makatawo man o pagpatuman karakon sa CN, paghingyoon na it maayos it mga otoridad o nagagapas nga magsuksok anay. Apang kung magpakamatiga o kung paubanuman nga nagagapas ay may pag-aatubangon nga multa. Igapatuman ang ordinansa sa buligit ni Washington PNP, Police Auxiliary Police, ag mga opisyal, ag Tanod it mga barangay.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
1: Alas 6:15 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, ginahatod ka aton ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Nagabot sa 3,345 ka mga armas ro na i-record ita Police Regional Office 6 o PRO6. Kubuan kara it sa Setyembre kung sa siin na 3,382 o 98%. Hay voluntaryo nga gin-surrender it mga residente sa mga otoridad. Sa mga opisyal nga operasyon it pulisya, 38 ka mga baril rong nakumpiska, 25 rong gin-deposito, at 33 ka mga individual rong na-aresto. Halin sa 2,755 nga gin-kasang operasyon it mga kapulisan. Naghimo man ng mga otoridad it 22 ka mga pagbisita sa mga kabagayan. Kaduan kara, madinagagon man nga nakompleto it PRO6 rong Project RTT o Restrict Truck and Turn In. Kung si 3,389 tanan, sa mga 3,389 ka mga kabarangayan sa rehiyon ay natapos. Padayon man nga nagapanawagan sa publiko rong mga kapulisan nga irehistro rong mga armas at insigida nga i-report sa kapulisan rong napabayaan nga mga pampasabog o anuman nga klase ita mga baril.
3: Regional.
2: Regional, magkapabilin nga nagkakaigo ng supply at bugan sa Western Visayas sa pihakit pagagid Super El Nino. Maghalin sa ulihing aparte 2026 hasta sa katung-anan ni 2027. Sir kay DA6 Senior Agriculturist Jimmy Elidia Jr. Una sa 130% rong rice efficiency sa rehiyon. Ag sunod sa kasaysayan 6 hasta 7% gamang. Rong masami na bubuhin sa ani sa oras nga may El Nino. Bangod ka lang, pasiguro man nga hindi pagkugangon ng supply sa rehiyon. Gabigon nga hauman ng mga LGU nga buligan ng mga mangunguma, partikular sa Iloilo nga imauro nagapanguna nga producer ita pagay sa rehiyon. Apang wa nagakampante ng DA6 mga sa 60% it mga tagamnan hay nagagaom sa ugan o kon rain fed.
3: K5 News FM.
4: Yeah, ang radyo ko.
2: Wow, may puso.
3: Balitang National.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita national, kinahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag nagaregulate ita blood sugar level. Ginapahayag ni House Speaker Faustino Fausti D. III nga prioridad itkamararong edukasyon kagakipuon rong suporta sa mga manunudlo sa ag-estudyante sa pagsiguro sa kagawasan sa mga eskwelahan. Suno kay di importante rumabakod nga pundasyon it edukasyon agad nga matawan it mas maabo pa nga pag-abuton rong kabataan nga mga Pilipino. Nagtambong man si D sa pagpanumpa it masobra 4,000 ka mga educators ag non-teaching personnel sa Isabela nga na-promote pinaagi sa Expanded Career Progression Program it Department of Education. Sa pagselebrar it National Teachers Month, ginpasangmatan man ni D rung mga manunudlo ag andang mga papel sa paghumakara ita pag-aabuton nga henerasyon kung sa siinggin dayaw pakararong nga husto nga paggamit it pondo it gobyerno para sa sektor ita edukasyon.
0: Balita National.
2: Ang detalye at balita national ang nga ginimbita it National Bureau of Investigation sa Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte ag dating House Speaker Lord Alan Velasco. Agad niya magkaroangot sa mga aligasyon ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso o Congracioso Jr. Sunod sa NBI, ginpadagagon ang imbitasyon ko October 1 bilang kaparte itpadayon ng imbitasyon sa affidavit ni Gracioso. Sa affidavit, kinakusahan ni Gracioso ang nagtausigan ni Mao it mga maleta na may sugod niya kwarta sa mga miyembro at pamilya ni Duterte sa manduman ni Velasco. Ginpahayag it NBI nga bukon it sa Pinas kundi imbitasyon rung ginpadagagon nga tawan rung mga ginahingadlan it kay gayunan nga magsabay sa nasambit ang aligasyon.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM Balita International.
1: Alas 6:24 nga oras para man sa detalye at aton nga balita international. Balita sa Guwait Nasyon, ginahatod katon ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga ubugag nat ag sipon, maginomit D3 Bio mabakag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Patay ro 5 katawo matapos nga matabunan it nahugos nga minahan sa Western Turkey. Sa una nga insidente, 3 rong biktima nga nasapuan sa Manisa province samtang sa ikaywa nga insidente hay natabo bukon it lisensyado nga minahan sa Kilimli. Angot karamay 7 ka mga minero rong natrap sa nasambit nga aksidente. Maot karagin aresto it mga otoridad rong 9 ka mga executive kumpanya nga kipuon rong manager it ag mines operator bangod sigon sa nasambit kara nga papabayaan nga nagresulta sa matsubo kara nga insidente.
0: International.
2: Sa balitang international, nagpagawa it precautionary instruction ng Prime Minister's Office it Japan matapos ng maglunsar it panibagong ballistic missile ng North Korea kahapon it Sabado it aga-aga. Sunod sa soldado it South Korea, gobyerno it Japan, ginpatumtom rong missile sa kagawaran nga sakop it Korean Peninsula. Angot karawagon nagpagawa it dugang impormasyon o mga otoridad sa insyakto nga distansya nga ginagabutan ito sa sambit ng missile. Ginabusahan matarong tanan ng mga sakayang pandagat nga nagaagi sa nasambit nga rehiyon.
0: Balitang negosyo.
1: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod katon it Mighty C rumasking pabaskog nga alkaline nga vitamins. Posible nga mag-rollback rong presyo it diesel ag magataas rong presyo it gasolina sa masunod nga Domingo. Base sa pagbubantay it industriya rong diesel ay maganabahalin na piso hasta 1 pesos and 20 centavos kada litro. Samtang rong gasolina ay magataas halin it 1 pesos and 80 centavos hasta 2 pesos kada litro. Suno sa source nga magkapadayon rong pagtaas sa presyo it gasolina sa global market. Matandaan niya ko Rayo Gama nga Domingo ay nag-rollback rong presyo it gasolina sa 24 centavos hasta 30 centavos kada litro. Sa diesel nga 7 pesos and 50 centavos hasta 7.60 at kerosene nga 5 pesos and 85 centavos hasta 5 pesos and 90 centavos sa kada litro.
0: Balitang negosyo.
2: Balita sa negosyo, ginpasiguro Department of Trade and Industry nga nagapabilin nga bastante ng supply at mga bottled water sa Pilipinas. Kadungan raya at kinapahayag nga panic buying o hoarding at publiko sa nasambit ka produkto ang magkaroon nga ginaexpekta ng Super El Nino. Sunod sa ahensya, padayon manong adang monitoring at pagbantay sa mga manufacturers at distributor at bottled water. Agad nga masiguro nga awaraya nag-abuso sa nasambit ang sitwasyon.
0: Balita Sports.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports, sa balita sa patagi tinampang ginahatod katon ita Klinika DioFresh. May bisi o vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, nagapahumotit aton nga mga underarms. Napilian nga maging flag bearer it Pilipinas sa closing ceremony 20th Asian Games si Taekwondo double medalist sa Jayus Yaipa. Inanunsyate Philippine Olympic Committee rong pagpili kay Yaipa sa closing ceremony nga pagahiwaton hindi na karang alas 5 ithapon. Ginpahayag ni POC President Abraham Tolentino nga deserving rong 22 anyos nga Taekwondo agod nga maging Taekwondo Jin agod nga maging flag bearer. Nagadaog si Yaipa kat maangkon rong 2-0 ang kadagakan kontra sa Vietnamese nga si Chow Ngoc Thuyet sa individual nga virtual Taekwondo.
0: Balita sports.
2: Duga nga balita sa inampang, nagpermagawan it contract extension si Jalen Duren rong nagaserve nga star center it Detroit Pistons. Rong nasabi ka kontrata, hay nagabalor sa $200 million. Dayong Domingo bago raya hay gintanyagan it Detroit rong big man it $200 million. Matapos ka magtanyag rong iba pa ka mga NBA teams, itanta ka rang mga offers kay Duren nga presente ka to, nga restricted free agent. Hulihi hay ginpaton man kararong offer it Pistons sa ginagauman nga uman nga mangin kaparty mao it starting five it koponan sa nagahilapit nga pagumpisa it NBA makaron nga bugan.
0: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz, balitang artista ginahatod katon ita DTX sa Beauty Show. Naglunsarit sang ka charitable project si Bini leader Joanna Robles nga ginatawag nga Descender Project. Ginpatigan ang aktibidad ko Oktubre 3 sa Mandaluyong City bilang parte itana karang passion project nga ginatawag nga Burn Theory. Sa nasambit nga aktibidad, ginbaligyan ni Joanna rong nagkasari-sari nga mga gambong halin sa anang personal nga koleksyon. May mga nag-donate man kanda itpilang ka mga gambong para sa proyekto kagakipuon. Rung ano mga kapareho nga Bini member nga si Sheena, stylist at grupo nga si Ika Villanueva, at content creator nga Sunday Kath Agjin. Rung kwarta sigon nga matipon halin sa proyekto ay gatao sa mga makabulig nga, sa lokal nga mga mangunguma.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Nagsunod ngon man ng K-pop group nga Stray Kids sa pag-boycott sa 2027 Grammy Awards. Agrong nasabi ka tikang hay batapos ng kontrobersyal nga pagpakilaga, itbago nga kategorya sa Asian pop music nga makaroon hay ginabatikos it mga mahilig sa K-pop at J-pop. Unang nagdesisyon ng BTS nga hindi magsumiti it anuman nga kanta sa Grammy kubugan ni Tulyo. Rason it BTS nga gusto nang darong andang mga kanta hay mabatian nagpalanggaon sigon sa kung anuman raya kesa sa bugagon it rehiyon ag lengguwahe. Wagon man nagtauman it dahilan ng mga grupo rong grupo it Stray Kids sa anda karang desisyon nga hindi gon magsumiti pa it mga kanta sa Sambit nga International Awarding Body.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow!
0: May puso. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:26 rong aton nga oras. Mga ka-K5 niyo batian ang nagpanguna nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sunday edition, October 4, 2026. Para sa dugang mga balita ni magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Michael Siloy. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Rio Trike.
2: Si K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at doon. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: palang durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami inauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman?
7: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga kakaifeb, itong oras, alasay sa 37 na tagahon. Good morning, mga kakaifeb.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Well, good morning mga kakaifive. May danyo agahon sa aring mga tagpamatibilog nga probinsya Takan, Banua, Ita, Kalibo, adlaw makaroon niya Domingo. Adlaw nga Domingo mga kakaifive, bali market day sa aring Banua at Kalibo sa may mga ginapanindahan. Well, pwede yun ka mukha mataman. Ito iba ay ito takarabakaroon sa place of worship kung ano man doaton ng mga religious affiliation no? Sa simbahan. Ito iba, no? Saan damatang sariling ng mga place of worship mga kakaifive. No? Mayo na matang tawo abing kada Domingo wag da nagapagat nga magpangamuyo nga kadumdum sa Ginoo ba. Domingo inog simba para Lunes at Sabado inog libak ba. Anyway, good morning kids sa ating mga tagpagamati.
3: Puro Dalos Pobos.
1: Ano ta matod no sa pitong adlaw sa sang Domingo ay masimba ka itsang daywang oras. No dagay undo chika-chika pag sang oras malang misa eh. Tapos nimo ita simba pag Lunes at Sabado sige ring bantay sing isig gatawa. Ay stay, mi una ta kon. Anyway, sa nga pa liliba makaron mga ano rato niya pag-istoryahan, mga balita lokal, ag pirang ka mga balita national. Ako tom sa mga sumagang makaron ka aton nga pag-iliba makaron niya agahon nato niya ipabatik ninyo. Anyway, good morning sa nga mga tagpagamati sa bilog nga probinsya Takayan, Banua at Kalibo. Sa kabilugan nga kalibutan, makita kita sa bilog nga kalibutan pagi sa aton official Facebook Live. Live programs das K5 News FM Kalibo, i-follow, i-like, i-share para maging updated sa mga balita lokal at mga balita national pati sa international nga senaryo. Inyo ko nga anchorman, K5 Michael Silorio sa programa.
3: Puro Dalos Pobos!
1: Good morning man sa aton nga mga tagpagamati makaron nga naga anurada ya karon nga naga nakatan sa ating karang Facebook Live no? Sa ating pag ililiba ano raton nga pag istoryahan makaron mga ka K5 no? Ano to nga pag istoryahan nga mga balitaan. Well, ano makaron raton nga mga nagapona nga mga headlines.
3: Headlines.
1: Para makaroon sa nagapaw ng mga balita, sa mga nagapaw ng balita lokal, kumpanya Itrike gusto magbuo it prangkisa para maka-operate sa Banua, Ita, Kalibo. May pagklaro karon si SB member Ronald Marte, rondayang kumpanya at Polaris, nga gusto nga magsugod sa Banua, Ita, Kalibo, nga makabuo man sa nat franchise para sanda magbiyahe. Actually, manami, matangani kontara ay, wa, tangani konta ita, asubaga. Oh, pero may naunan galing pagpayag rin sa SB Ronald Ia. Pero may pagklaro ang imaw mga ka-K5 Regular academic activities para sa pangpubliko o pribadong eskwelan sa Banua at Kalibo suspendido hinagang adlaw nga Lunes.
3: Headlines.
1: Diba pag inato niya pag-istoryahan, makaroon mga ka-K5, aga, basi nga wag ilik, amun hamat gaagit sa sangguni ang bayan do franchise at mga tricycle, ay, actually, sa aton yun, mataana ron nga Republic Act 7160. Dahil nga 7160, national law, eh, more layit, eh, more national mga ka-K5, no? Pero i-discuss ko yung doon na daya ay parang Bible boy mo, guidelines o ground rules sa pagpadagagan ita tanan nga ano ra. Daya karon nga local government unit sa bilog nga nasyong Pilipinas. Pag inaambag nga ground rules parang sa inyong bagay baga. Oh. Ikaw ro may ground rules sa inyong bagay no. Sabado inugaban naton medyo moron. Oo. Tapos di ka to ay Article 1 magaba ka man na sana nga paragraph 2 ay ibuga grupo puti sa di color medyo mauron ground rules parang doon na ginasunod sa sugod pa ni Magay no ay mo man niya sa pagpadagagan nito ato yung gobyerno may ginatiwag kitang Republic Act 7160 kining example kang mga ground rules para maintindihan ninyo Republic Act 7160 is a law, this is a national law mga kakaibay agman may mandato karon o sangguni ang bayan o legislative ita kada local government unit nga sandar magtaot prangkisa. Oo, atong istoryahan, masadya ra mga kakaibay. Good morning kid sa aton nga sige sinugod do mensahe. Aga sa aton nga mga balita national, temperatura sa pilang ka mga parte it nasyon posibleng umabot sa 45 degrees sus Ginoo. Foro de los Pueblos. Makaron ga motor ka pamatsyagan mo ko sa printi kit imo it daya ka ra nga dapog. Kato anay dapog anay kato kat mga unga kami mga kakaibay. Sa high school yun yata kami. Sa high school yun kami may gasto ba eh. Pero dapog ay, kung dangdang ka sa dapog mga ka-K5, gahagabok ring ugat sing alimag, mahugas kat plato. Makaroon yung pamatsyag, 45 degrees Celsius, ay gamotor ka na yung mga ka-K5. Grabe't init. Yan yung ginahambang nga posibleng maugat ring buto mga ka-K5.

nandoktrinahan tayo mga dapat may pagbago, especially sa gobyerno at sa mga religious beliefs baga. Medyo rebuild in short kun sa inak kun sa mga pinobre bagang kuan man ay rebuild ron mao. Oh, radical. Do yan para maintindihan radical no sa inak rebuild. Oh, rebuilder pinino. Ay tinanggal nun gali mo karon. Ah, bino gin hire tayo mo it fly Dubai nga it daya nga kompanya. Ay di ato tahi. Kunwa tahi abangir ato it daya nga plumber nga to ag mga doktor nga to nga mga Israeli. Ah, thank you sa natanan ni ka to bagbag ro eroplano nga to mga kakaifay. Nami istorya karay. Kasi kin subayban gin research kuman mga susang kirik. Kasi makaroon niya tangani ako naghilig magbasa during my college days ka to. Ang ginadagat ang notebook ka to medyo 140. Tangan, what? Ang agos gabasa ka to. Bliskad tayo, no? Pero kung sa media, kakailangan mo mag-aral. Diba kung amat doon ay, life man is continuing education. Bisan ng mga abogado, may ginatawag siya ng MCLE, Mandatory Continuing Legal Education. Kita mo sa impeachment, may una nga, may mga abogado, mga mayad gita. Oh. May una mga abogado man niya, dapat ganun ba kalaking borel? Hayof na yan. Dahil mga balita mga ka-K5, no? Ay aton niya, ginahatod ka aton makarot DTX Coffee Mix ang kahelti nga klase. It ka pinaka-copy ka o naka-detox ka pa. Mayana nga chia seeds ang mayang palaya. Mayana pa ganyan DSEO, the sugar, sugar cane extract. Ang kamapit nga party itubo para masukuan da aton nga mga diabetes. Mabakayo sa klinika, the alternative medicine and wellness center. Yagini among sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex. Good morning mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Kasi may ginatawag nga etymology words din ba yung pabago-bago, nagabago, no? Naga, parang metamorphosis kun sa mga local nga ma, sa mga in English ba? May yung pagbago ba? During my elementary days ka to, anay, tabi ako ay abuti, idaya nga K to 12. Pero pag-pronounce naman ka to, science. Science, maka na science with ang mga ka-K5. Oh. Foro de los Pueblos. Pasta yuta sa impeachment, dubaril yuta, borel yuta. Foro de los Pueblos. Tunto tayo na. Anyway, base makon matasan na magamay. Kasi may mga estudyante nga mga kolehiyala sa Manila. Ruar ta kanday R, parang mga mount the boys mag-pronounce baga. Oh, no? Sanda mata siguro rin yung style siguro kasi English era sanday. Oh. Parang ano po kasi mga mount may mga ruar baga medyo naga joke na ano tan may tang twister sanda. Mount man siguro kaya ro baril ka makaron makita mabati kita sa impeachment. Boril go ta kanday. Tama ba na mayroong kalaking Borel? Foro de los Pueblos. Ayawan na, nanin natin do Borel mga ka-K5. Dali ang. Tapos baabot ang mensahe, bawasan talang anay mga daywa-daywa. Kay Tristan White Gulay, good morning. Bago ta magtalakay. Thank you for, ano ra, watching ha. Kay, ano ra, tawag na natin sa mga ka-K5, Tristan Wyatt Gulay. Tama ba? Wyatt kasi dayangan mga kumpanyat gatas sa negato. Rosaline Silorio, good morning ka-K5 Mike. Happy Sunday. God bless you, nana. Pod, good morning ha. Kumusta yun na sa Singapore? Oh, mawarang galing ako na kung may bukong ako't masako. Darin Transi, good morning ka-K5 Mike. Shoutout at Chufilo. Kawaling family sa Chicho Ilaya, Kalimbahan, Makato. Ag shoutout man kay Papa Gerardo Chufilo. Agahon pa, nagabugtan, magpinanilig. Ag kay Mama Elda. Agahon pa, gahugas at pingga. Nagsaakon nga magugang shoutout kanday. Mary Ann, Mary Loy, Mary Louise, Mary Jane, Mary Flor, Mary Hope, Mary Joy, Darwin Randy ag akon nga gumankon nga si Christine ag John Lee ag si Fiyang. Thank you gid. Nami tara mga pangagat mga bayan nanda nang mao nga purot a Mary. Pero kon ako mga ako na bingunga nga bayan sang bilog eh. Pero kon mga nag-abo abi man sa mga apat sa puro bayi po. Ako nya tang ipangan floor para tawgon kay first floor, second floor, third floor ba. Foro de los Pueblos. Anyway, dire-diretso natin yung mga balita. Ginasugin makaroon mga K5, no? Nga, posible, bangod sa rondaya, makaroon nga climate change, no? Nag-warning makaroon do Climate Change Commission nga pwedeng umabot at 45 degrees Celsius o sobra paro temperatura sa pilang ka mga parte at nasyong Pilipinas nga mag-aigo ron nasabitin nga Super El Nino sa 2027. Foro de los Pueblos. Daya mako na fuforce o tarait aton nga mga bisan aton nga mga weather forecaster ita pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ngayon ano ro pag-asa nga may tao it gobyerno nga para ro mga mangunguma nga hindi maduga tubig especially sa pagay nakasayod gitaro tanom nga pagay is hydrophonic. Foro de los Pueblos. Ano man hydrophonic nabubuhi mo sa tubig.
That's why hydrophone.

0: Necro tawag. Ngayon do, may mga variety, may mga variety mata itpagay nga ito ginatawag sa bukid mga natawag nang danay kato mga Bisaya. Ano? Kabuhay ut nang wa kasamit Bisaya, kahumot ay. Gabukay po tay ka humot yu, taro ano baga? Rondaya nga anang aso. Oh. Okay ta sanday turon kasi wa ugan-ugan sang kiri buhi ut sanday. Paano rondaya mga irrigated rice land? Iya sa nasyong Pilipinas. Pati eroday nagatanom nga rat mga tinuganon, nga paano mabuhi ran nang mga tanom kuno wa itdaya nga tubi.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oh, ano ayan do plano ka aton nga taga DA kan, aton nga taga Department of Agriculture? Dapat dayon ta makaron do gina tan-aw, dayon ta makaron do gina tutukan ka aton nga gobyerno kasi by 2027 magapit lang yung maganta sa 2026. Hay makaron daton nga gobyerno, aton nga mga mataas nga opisyal, aton nga mga legislator, ay mas bisit asanda ko nimong tanawon sa TV bisan sa social media ag sa mga magagong payagan ay bisit asanda sa impeachment. As if nga wa bagay, syempre mga milyonaryo mat ani sanday. Wa man sa nanahakat bisan magdisang gatos ta naro kilod bugas. Mahakat sanda ko, ribat ang kanika may mga tagamnan man. Kaya nga ninanda magbakay dahil mga linibot anang bugas tag mga tag first class ang mga bugas ang makita mo sa mga mall. Linibot, aron. Hay kita. Okay, nagkiliwit kita 60 pesos per kilo nga bugas mga kakaywaib. Hagos pilang libot mo rutindahan para makakita kat bubarato nga bisan magpiso. Oh, di ba? Dapat daira ng tutukan sa makaron. Ayan ano. Kung gin ayan aton nga nga mga farmers association ayan man natawan man naton it mga solar power pump nga raw. Kadayon ba nga sa solar gaagi siging binumba tubi para makagawa ro tubi si dagom kung may tubi kang ma-extract panganig to. Oh, di ba? Ay haron nga ni wa pa nag-epekto makondo El Nino gidit masyado ya sa aton. Iwa ni tubi makondo mga kaganasan. Ya sa pilang ka mga parte ita probinsya ta kan lang aton yung pag-istoryahan. Ay kat nagreklamo ro dat nagwa ro mga balita nga to nga uway tubi ro mga kaganasan. Ay dali-dali man it patawag ka dot meeting ro niya man. Aganda man ko nung ginaayos ito ako nanot ato. Abe sa may mga nagapamati makaroon nga mga mangungoma may tubi ka muna wa. Dahil makaroon wa para super El Nino haraw ng sitwasyon. Tigmagagat ang ginambay ng mga kakay five. Ha? So na makaroon kay Climate Change Commission, Commissioner Albert de la Cruz, ginasaligan niya magiging sangkirir ugan. Ang mas grabe ro kondisyon ni panahon sa super El Nino ang pwedeng makaapekto sa supply tubi pagkaon ng enerhiya especially sa daya karon nga public health mga kakay five. O public health nga ron hay doon yun doon may mga high blood. O. Ato nya kuryente mga kakay five. Grabe kararo especially sa mga or highly urbanized cities. Grabe ro gamit aircon kara. O isa sobrang init. Makaron nga ni hay sa ginamention nyo kayo na magmotor ka lang, bisan naka-jacket ka, pamatsyaga mo, nag-atubang ka sa dapog. Grabe, taro init. Pero that time, ha, during my high school days, mga launa nga ron ay ginampang patakamit basketball. Oh. Well, siguro dahil mas bata pa ka to, kayo, hindi masyado mabatsya gando init. Pero ang gusto yung point out, nga gain taro init ka to sa makaron. Grabe na makando init mga K-5. Katot ay ah. Sige, tang hinampang volleyball nga, basketball nga mga K-5. Oh. Pinaligos suba pero makaron gumawa kasos grabe ro init. I don't know base sa edad siguro mako ni hindi kahagos ka batyag init pero hindi ay mas kapin pang magalala ra mga kakay five. Ginambag makaron ni De La Cruz bilang commissioner ita daya karon niya Climate Change Commission nga nakasalalay ro daya karon niya warning ra sa mga pagtuon sa climate change ekip karon do intergovernmental panel on climate change agsang ka para ag may una pa niya kaiban no paral study kaiban makaron do daya nga climate change sa climate laboratory nga nakabase man sa University of Chicago mga ka K5. Oh dahil mga according tara sa report ha sunok kana ro target makaron niya limitation 1.5 degrees Celsius sa pag-init at kalibutan ha pwedeng magampasan pa nagainit nga nagainit do kalibutan mga ka K5. Nakikita utaron makaron it mga eksperto that's why ro daya makaron niya mga iceberg ito karon sa mga ginatawag na Antarctica na gamat ama tunaw. Nakakita ka ba it daya karon niya gindefrost mga ref karon niya nagamat ama tubig rito ro daya nga mga yelo ni mong ginbutan kasi makon mga inverter kung ref wow tanang yelo ay. Oh, so kon pares ka akon nga ref i-defrost may mao kung gusto mong limpyuhan naghumok tano mga ice ito sa sugod oh nga nakastack ay ra sugod mga abi kang ref ay sinaing malang yelo. Hay Mauron doon, mauron do kalibutan, nag-amat-amat it. Init, nag-amat-amat it. Tunaw ra doon yung mga, daya karon yung mga yellow, mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sama karon do, andang aning ginatutan, ahoy, ro, limitation yet, anis 1.5 degrees Celsius, ro pag-init at kalibutan. Pero pwede pa man ang gumampas, umabot it 2 degrees Celsius, sa tunga, ita Pebrero, hasta't Abril 2027, dati summer, nabidayin, maumpisan do summer, sus, ginong grabe. Kung tumama man na 2 degrees centigrade nyo man na makarang particular sa Pilipinas, may una man ang super strong El Nino, gusto ng bagong bukan at basta-basta nga grabing tig-ilinit. Atong ma-experience yan. Kundi man na, pati ro daya karon niya kakugangan sa ugan, sa panahon, aga, ro panahon nga pag-aabuto ni kakugangan sa ugan, aga, mas grabe man na ro kondisyon ni panahon kaysa dati, nga 46 degrees Celsius. Doon makon hambay na nakon tikas man na ro mga halimun nun. No, pati kasapatan ni kon. Doon maka ano kon mga K5. Dapat doon na paom at gobyerno. Ano ro plano at gobyerno? Nano tayo mas enjoy ta sa impeachment. Oh. Di ba? Kasi pag anang domino effect na tanaw ni mo karon kon indi on katanom itinuga sa makaron nga ni ha. Posible magsaka pag ida siguro presyo itdaya nga mga bagakon. Hay, market day ga isip kat may bulante gam ni mo barato. Ay, kutano ni mo si Boyes into 30. Oh, may sibuyas una nga ron yung mangko nag-amat-amat yung spak ra nang akwa ni mga sintudyes ang gatos. Imagine mo na, pag-abot December, January, February, pagsugod it El Nino, imagine na ba? Oh. Doon ta dapat do aton yung pahawuman. Ay, sige, tara ng presinta at mga witnesses. Ito, what ang gambay nga, hindi na napagpadayon ng impeachment. Ang gusto nga bagon, ibalansi baga, bukod niya't puro impeachment. Tanawon do dayang preparan dahil nga ng super El Nino ang pag-aabuton. Hindi, tanaton, paano naton ma-adapt ron? Imaw, dapat may climate change adaptation, tana. Paano naton ma-adapt? Oh. Paano naton mabuligan do mga mangunguma? Ay, rin mga mangunguma nga rin doon nagapakaon ka doon mga kakayfay. Ano, ma-import yung man kita at bugas? Hmm, di ba? Doon yung problema mo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Doon daton nga daya nga tanawon mga kakay five no ay abo ta makaron nga mga mangungu mga awa ta nakatanom dal sa tiglinit agwa ta tubi dinya ni may mga variety mat ang igto sa bukid na tawag na ng Bisaya o na ginatawo na batian ko anay katon ay o nga patang batian kay batos na tao tama bang pagkabati bato ba what agi na buhit imo sa kwan sa init sa ta sa bukod imo hydroponic press katon niya pagay ngon niya ay tao ko na aron mangin alternative karay. Kung kamote man mga ka-K5, ay pwede man. Pero bukan abit pag-account, kamote ro mga Pilipino. Gusto gid nanday humay. Oh, mas kapin sa agahon gid ay humay ta. Oh. Tro adlaw sa gabi eh, no? Ako nga na, iwa manabi kami bugas kabi, iwa utang magkaon man ay. Wan man at bugas, ay hindi man ta maghihapon dun.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay, doon tama ka do, dapat nga tutukan do daya nga El Nino. Super El Nino. Kung ano raton nga ubrahon, no? Para mabuligan do mga mangunguma mga kakayfay. Dali yang, haraw. Kay Sir Simeon Rinalcedo, good morning kakayfay. Mike Farmers ako. Uwa ako katanom, ano man abi, ay do ayuda nga si Ben K. ko nag taliwan nga to uwa mag-abo. Do nag-abot siguro, nag-abot ay food pack lang. Ay, nano ta? Wata mag-abot do 7K? Food pack na nag-abot. Base datong 7,000 yung datong food pack. Eh, dapat akong ta ay mga maura nga rahay. Do yun ta. Tubi, tar importante, especially sa mga mangunguma. No? Bingay Almanon, happy Sunday, K5 Michael. Yes, ma'am, thank you, ha. Good morning. Sa sin ba yung maura ba? Sa abroad, ra. Kay Eric Cotillar, shout out sa, ano ra, CMGO Fellowship Makato sa Sityo Hagakak. Sige, good morning. Sige mga ka-K5. Sa aton karon nga pagpadayon. Sa pag after it commercial kara balikan naton do ano ra. Balikan naton do daya mo karon nga kumpanya nga gustong magsugod makaon sa Banwa it Kalibo. Daya i-try kay. Oh. Do i-try. Yan kay favorite da. Do i-try kay uwa gagamit gasolina. Posible man ang maging sabat da sanda sa mataas sa presyo at gasolina. Galing may nagagawa abi man na makani paalin do mga tricycle. Oo. Ay balikan natin doon paalin ng mga tricycle nga ron. Daliang. Good day MK5 Michael. Gamonitor na kami sa imong program. Shoutout lang kay Precious Agbingbing, Agnailita, Ag Jonathan. Halin kay Ruel Sapico. sa atin yung pagbalik, dugang ang mga balita, tapos at ma-reminder, standby.
1: Foro de los Pueblos. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga buti ka.
3: Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sila. Dungan-dungan. Nula unta tontat. Habang katulog ka, gapisan pag ginimo atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay ang ga-detoxify sina.
4: Imagine mo, Sir Boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
3: Correct.
4: Tungod nga si atay nga yawan na sala.
3: Ay, yawan sala, no?
5: Ano man lang filtration mo sa imo balay man.
3: Oh,
5: sa filtration ka sa kwan, sa tubig.
6: Tungod, oh, inom ka tuod soft drinks, pag wayo, tinaw mo.
5: Tinaw, oh. Inom ka, kanang orange color, bla, mang pula color. Ginigwa puti.
3: Ang filtration process ng atay, pertika, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang atay taga process man, enzymes, ga process amino acids, support vitamins, no? Lalo na mga fat-soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, ginatago sa atay ta. But ang atay ta, ginabombard ta, oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
5: siyang isa sa mga pinakadamo free radical, Sir Boy.
3: Free radical.
5: Nag-aagi na siya, gatiner.
3: Tantanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
5: Kaya naman mo na lang yun ako, ano eh? D3Bio. Kaya may mga antioxidant, Sir Boy.
3: Ang D3Bio has also its own antioxidant.
5: May supportive antioxidant.
3: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant ang ginatawag sa D3Bio is called ferolic acid. Halini siya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3Bio. Ang ferolic acid, may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
1: D3Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
5: Talking about glutathione, Sir Boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, Sir Boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka namahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3Bio, tatlo or lima ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawa, Sir Boy.
3: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
5: glutathione.
3: And
5: many others.
3: And many others of dan mong pag-gid sa ngayatawag D3Bio, nga gabulig absorb sa vitamin E sa avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sa magnesium nga ara man sa avocado, kampiyon ang epekto sa atay. Ang D3Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
5: Aside sa ferolic, may gallic acid.
3: May gallic acid.
5: So makabulig ang gallic acid, Sir Boy.
3: Ang gallic acid, may ala sige natawag na inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3Bio, kung may depression ka, way lang labot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusal mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3Bio regarding your liver.
5: Basta may mamangkot, Sir Boy, ha? Triglyceride man gali na ang D3Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
3: Oh.
5: Unlike sa sobra mong kaon tamis, ma-change to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhi. Oh. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imot dyan. Mm. Pero ang sobra gid nga kaon nga tami, sir boy, amo ginang grabe.
3: Correct.
5: Lala ginaya.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Anyway,
0: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
2: Alas 7 at 3 na tagahan do oras, mga K5. Of course, daya ka rin yung mga... Daya makaroon yung mga balita, mga K5, ay ginatao katon makaroon ita DTX 500. DTX 500 sa ka-superior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas, nagapangon ang epekto ginasukan ng oxidative stress. Sang kaproseso kung sa siniga kasama do silyo labangod sa sobrang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging at nagasari sa aring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nagbulig rong DTX 500 nga proteksyon ng dosilyula para hindi ramasamba, nagiging healthy ratong organ ng immune system. Maliban karon rong DTX 500 may potensyal man nga masuportan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, nga nabaro inflammation, nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para sa kando mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, huwag ama nagabulig sa pagdetoxify itiawas kundi nagaserbing natural ng suporta para sa healthy ng metabolism, mas malimpyong agawas, matibay ng resistensya kontra sa chronic disease, kaparehas ko diabetes. Of course, nakaroon yung partner is vitamin C. Kailangan mo do vitamin C nga nagkapabaskog resistensya sa kagawasan. Pero mas na-recommend at eksperto sa medisina maburo may bulig at alkaline yung vitamin C which is makita nimo sa Mighty C. Mas pinabaskog klase vitamin C protektado rutungan nagkasukasuan agina pabaskog do resistensya nadugangan ng collagen production para manami gyapon aton yung panit mga ka K5. Partner is DTX 500. Mabakay sa klinika de alternatibo medisina Nuala Center Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Sa prente ang dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, sana makaroon niya pag...
3: padayon, no?
2: Sana makaroon niya pag ililiba. Gintala kayo sa sangguniang bayan, kubanwa ita kalibo. Kasi may isang kakumpaniya nga radeng Polaris, mga ka-K5. Nga plano nga mag-sugod sa ating banwa ita kalibo, ang nagsukat na sa sangguniang bayan, no? Danda matan raanda karang plano hay ro Polaris company nga mga ka-K5 ay ano rasanda sanda ro dayang Polaris Transport and Logistics Incorporated may sugat dasan sa aton nga mayor paagi sa aton nga vice mayor again paagi ra ka SB member Ronald Marte ay imaw gali ra ro chairman man sa public safety mga ka-K5 oo diba
0: Foro de los Pueblos
2: ay nakikita ninyo makaroon sa ato niya Facebook live right sura ita rondaya makaroon niya no rondayang itrek nami ta moderno tara gawa tara naga imit ita aso wa tara puro tara sa kwan sa daya karon niya halin sa kuryente ag environment friendly kon katon baga mga ka K5 oh. Gayon makaroon niya although panghabuhi anda pero may mga tricycle makaroon niya mas kaping kat daya patang may ginataw ng tuti kat daya bat abang 4 stroke ano ba two stroke ba yan no oh? Ako nano basta stroke ah. Hay, nagabuga patat aso, mga ka K5. Kaparte ra siguro, ginaduso, makaroon yung modernization program. Ita, daya karoon yung gobyerno, especially ito sa Boracay, nag-exister ko, taro dayang itrike.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mayroon na dayang itrike, nag-ayor sa authority to deploy electric itrikes and issue one sa franchise, mga ka K5. Gusto na nang magka-franchise. Iyas aton nga banwa, ita kalibo. Oo, aga, sa base sa anda karang sugat, kung imong tanawon, nag-ayor sa nat-approval sa opisina, ita rondaya karon nga, siyempre, sanggo niyang bayan, para ron nga makabutang sa nat-e-trike sa Banua ita kalibo bilang alternative local transport service, kay bahan man na ro pag-issue karon it franchise. No? The initial mana karon nga, unang bugso, no? Ita daya karon nga project kung madayon ginman, hay mabutang sanda ita limang ka mga itrike sa designated route sa Banua ita kalibo meaning may halimbawa may ruta sanda halimbawa man butan matruta man na kalibo banga bimana no hay mabutang ani sand lima medyo maro nya example ha wat ang gambay nga kalibo banga kalibo linabuan halimbawa no o kalibo basta within territorial jurisdiction of kalibo kasi daya gataro sakop ita sang kuniang bayan eh ambag tanakon banga kay na sorry. So within Kalibo, no halimbawa may designate abimana ro sang guniang bayan ita from population to Naluok. Mga example yat aron ha. Mabutang sa net lima, no? Ay hambariya, this initiative supports sustainable municipality mobility by providing the safe, reliable, affordable and environmentally friendly transport service. Meaning affordable meaning barato. Oo. Basi barato ta siguro ra in the sense nga what abi sandara naga tayon it gasolina eh. Reliable meaning masaligan, oo, meaning maligon siguro ra. Ag pagkatapos, hay environmentally friendly. environmentally friendly in the sense nga wa ta naga hambay ko kainawa naga buga it asura. O makita nyo gain matar mga e-bike nga makaron gid aron e-bike kasi gina charge man don eh. Pero e-bike makang gid nagagan si imong kilid bisan nagamotor ka hindi mo ta mabatian eh kay posipos ta tapos wat aso. Gina charge it anan daron. O ay kon mauron siguro re sa banwat kalibo man to dewat at mga aso na abimana no ay maging limpyo ta siguro atong hangin pagid no. Anyway, mag-aagi patara sa Alimay tsang kuni ang bayan for further study. Ag-abo patara mga ka-K5 eh. Our company is committed in complying with all applicable requirements of the Department of Transportation, Land Transportation Office, and the local government unit of Kalibo. We likewise undertake to ensure that all deployed e-trikes are properly registered, roadworthy, regularly maintained, and operated qualified and trained drivers in accordance with existing national laws and local ordinances, mga ka-K5. Doon yung mga portion it, anda karon nga sugat, no? Hampa, initial deployment of 5 e-trikes with the Municipality of Kalibo as the initial implementation of the project. The issuance of necessary municipal franchise and authority to commence operation upon compliance with all documentary and regularity requirements, mga ka-K5. Ngayon, moraron. Actually, do tanan nga puder, no? Sa pagtawad franchise, sa aton karon nga ano ra, sa aton karon nga mga tricycle sa nasyong Pilipinas, ay sa Alima ron itdaya karang sangguniang bayan. Oo. Yaron sa anda karang Alima ita sangguniang bayan, nagmayuna uta karon nga nagwa nga DILG opinion mga ka-K5. According sa daya karon nga DILG opinion nga naguguwa mga year 2012 pat ana mga ka-K5 no. May una nga ni karon nga ano ray, may una nga ni karon nga pagbawal ta sa mga tricycle kunta ta. May pagbawal ta sa national highway. O bawal sa andara no. Ay sa mga hambag abi sa Sambilog sa daya karon nga ano ra, daya nga sa nabasa na akong DILG opinion. For safety reason, no tricycle should operate on national highways utilized by four-wheel vehicle greater than 4 tons with normal speed exist 50 kph. However, isang gundi ang panlungsod may provide exception if there are no alternative route mga ka-K5. In the case of Banuit Kalibo, wag kita't alternative route mga ka-K5. What alternatibong karsada na igtong maagiro mga tricycle nga magahatod sa atin yung mga kabaranggayan.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
2: Ngani aron mga ka-K5, ginapasugtan sandara. Oo, ro mga tricycle. Agdaya man do mode of transportation agsambilog sa mga livelihood program. Agsambilog sa mga livelihood nga ginabugan it apang adlaw-adlaw katon yung maigmanghod. Pero kung ito kating sila Iloy adto, haywa ka dimot makita itong mga tricycle sa mga national highway nga ra. Sa mga iskinita, katanin mo mga tricycle, ay siyempre kabahaw mataig to rato ay nga banway. Ya sa aton, wakit at pwede agyan. Oo. Pagkatapos, hamad maagi pa man na sangguniang bayan. Sa sangguniang bayan, di kararon sa anuray, sa daya mga ka-K5 karon nga bukto, itaton karon nga, di kita magsaga, no? Itadaya nga sangguniang bayan, ay itadang Republic Act 7160, mga ka-K5, may puder kan do sangguni ang bayan nga sandagid amin sa murumag paidawom kan daron daya karon nga pag-issue it mga franchise mga ka-K5 no? Subject to the guidelines prescribed by the Department of Transportation and Communication regulate and operate of tricycle and grand franchise for the operation thereof within territorial jurisdiction of municipality upon approval by majority vote of all members of the sangguni ang bayan grant the franchise to any person, partnership, corporation or cooperative to establish, construct, operate, and maintain as Ferris Wharves, market, and slaughterhouse. Pati dagaron di karon, no? Dagaron di karon sa aton nga sangguniang bayan. Una ron sa aton nga Republic 7160, mga ka-K5. Maroon nga, igto nag-sugat, tundaya ka rin nga Polaris, makaroon nga rin mga ka-K5. Oo, nga gusto na nang makabawasan ng franchise. Iya sa aton karon nga Banwa It Kalibo, ro, do may sole authority, hay, ro aton mismo nga sangguniang bayan ko Banwa It Kalibo, pag-abot sa pag-studio at mga prangkisa.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
2: Pati ro mga ano mga ka-K5, pati ro daya nga pamasahe sandaron, no? Ngayon pag-abot siguro di karaya sa itry kon sakali gid man nga madayon da sanda kasi ginistorya da sa sangguniang bayan i-refer din da sa committee ang magahiwat pataan arait daya karon yung mga committee hearing. Sambilog ro committee hearing sa mga proseso nga dapat masunod bago ra maka-decide ratin yung sangguniang bayan. Ipatawag posible ro daya mga stakeholders, mga todas nga ra, mga tricycle operators and drivers association within 16 barangay para maipaabot, no? Sambilog sa mga proseso ron eh. After committee hearing, may committee report sa sangguniang bayan. Pwede din imoron nga itagana for second reading o dahil sambitan nga ano nga ra, daya karong proposal nga ra, daya nga plano nga ra. Gusto na akong i-point out nga mahaba-haba patang nga proseso ra. Yan, hindi ka mo mag-inisip kung nano-nano una mga K5. Ngayon sa mga pangutana, nga paano man naro aton yung mga tricycle nga ra? May pagklaro karon si SB Ronald, mga ka-K5. K5 Fred pamatian natin. Si SB Ronald Marte, chairman sa Committee on Public Safety, aga vice chairman o member imo makon sa Committee on Transportation, mga ka-K5. Itsang guna yung bahayin ko manuwa kalibo.
1: Baga, yun, no? Mm. Pagkatapos ay, ilaklaro ko lang ka-K5 Michael, no?
3: Oo.
1: Daya nga lang e-trike, ha? Hindi na madulaan ito. Kaya nga, rabuyan ba ito yung mga tricycle driver.
3: Oo.
1: Doon na nga mga tricycle nga nga may mga plan size, ay ina-retain na ito at forever.
3: Hmm.
1: Doon siya nga nga, parin sa Boracay ba nga pagsunod it, it-try kay i-peace out ito ng mga tricycle.
3: Oo.
1: Inaway kay sa kalibo, ay, what ang ina-peace out ito tricycle. Hindi, wala ito ng tricycle gyapon. So, doon siya nga mo nga ni nga ginasudyohan at planning makaroon kung siin o kung pwede ba yan itong rerouting ala nga gin-ubra or mag-ubra ito mag-unga rerouting agot to ay di mapiktuhan na ano na mga tricycle driver.
3: Oo. Okay.
1: So, so kung siya nun pag yun ay kung itao sa TUDA mismo and the association organization or kooperatiba ay sandal din kung mag-decide kung ano ro ba nanda para ibang member na may pangitanaan or at the same time may lukitaon na ibutan sa pondo ng Blackman.
3: Oh.
1: So, depende rin sa dayagan ito, sorry. Oh.
3: Like, daya mo, Consir, sa kwan pang manay, gina-refer pa yung man sa committee, mahaba-habang usapan pamanday mo, pero at least, no, sa iyon makaroon nga, ma-retain mo ito mga tricycle nga rais, Ronald.
1: Yes. May ulabi nga maging pag-uwa sa social media, pero medyo gina-patamanda na ng mga tricycle nga gina-peace out ako na wata gina-peace out ito, tricycle.
3: Oo.
1: Pero yung ganyan siya sa social media, kung ano mo ito sa akin, kung ano yung istorya naman, ay basta ito magpinag-uwat, istorya nga wang managabot.
3: Oh, at least ay nag-interview kami kay mo makanya sa K5, sir, para ma-explicar baga. Mabuhay pa itong istorya man da, dahil nga ni nga i-refer pa sa committee. Abo pa taray.
1: Yes, bukod at kung bukod at insigida, ito ang siguro nakabutang abis sa sugat sa K5 Michael nga nag-request ang dahil MTOP permit or whatsoever. Yeah, in kaso abis nga amo na din plano ka to na last meeting na ang ganda ay tistingan mo yan kung maklik mo o hindi. Siyempre kung nag-tisting kita ay nag-asukot kayo tumasahi ay agawa kayo at fan size ay that is illegal.
3: Tama.
0: Foro de los Pueblos.
2: Kaya nga ni Ro, daya makaroon yung Polaris nga ra, nagsugat sa sangguniang bayan, yung gusto nandang mag-operate it legal. Gusto nandang may franchise. Dahil kung wakat franchise, meaning parang negosyo, kung wakat business permit, you have no business to make business. Kung wakat franchise, sa tricycle o sa e-trike, ang magbiyahe ka, kulurom ka, dakpon ka.
0: Foro de los Pueblos.
2: Pero sa bilog ang rupaglaro, ro mga tricycle, ay magapabilin ka mo. Relax lang.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Mga ka-K5, alas 7:17 na tagahon datong oras.
0: Foro de los Pueblos.
2: Sa ating pagpadayon, unang sa na-K5 Fred, good morning anay kay Nerna Taplera si Rodo. Good morning ka-K5. Pinamati na kami iya sa pinamukan, ma'am. Thank you. Thank you for listening. Maricel Almario, good morning po sir. Ka-K5 Mike, kapamati man kami sa Bigaa Malinaw. O may Bigaa lesson baga, no? Pero may Bigaa Malinaw. Good morning, ha? Adlaw-adlaw, ginamana. Thank you, Gid. Sige, sarang nga pagpadayon, Dahil mga balita ginatod gaton makaron ita extend food supplement for men magranon sa amino acids at phytonutrients kinsang kapanit makarot at glavowas ka nga makabulig. Para masolusyonan ng frigidity rectal dysfunction nagkapatas manit potency ag passion mapagayaki man akon mapababayin nagkataot ikstang enerhiya nagkapatas libido nagkataot ikstang performance. Mabakal sa klinika de alternativo medicine and wellness center Defender Building as main avenue Kalibo Aklan sa Prente Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa IBL Sports Complex. Sa mga balita ni K5 Reds, may iya ka rin nasangagan nga, ano ra, nasangagan sa anang motor, nasangagan it motorsiklo, mga gagakig in bako ta. Sangag siguro ng motorsiklo, ag may iya man ka rin nga, ano ra, gin, iga-inquest makarang alaw. K5 Reds, standby.
0: K5 News FM Live Report.
2: K5 Reds, ano ra, gin bako, masangag na motor?
4: Masangag, ginaligar nga, masangag, pero motor ka K5. Five Mike, daywang ka mga biktima nga ra, kay naka open muffler, so nasa nga leso PNP. Rurason, kung naman ita kastiguan ta, daywang ka mga kagagakihan, sa bahing tarait barangay Silakat Nunok sa Banwa Itleso, kay Five Michael. Suno sa leso PNP, nga nabato ng darong report, pinaagi sa 911, nga doon yan, may mauling incident at pag-abot sa lugar, may natigay na tanangan nga matransport. Ita MDRRMO Leso, rung mga biktima sa Provincial Hospital, sa K5 Michael, nga 37 at 33 anyos nga mga gagaki. At so, nga...
2: Dali ah, nagkakautod K5 Reds. Oh, paki-check ito man. Daya ka ba yung mag-server ang election sa mga masangag it motor? Daig ko tagali sa liso kung masangag ting motor, nabako. Iya sa kalibo ko ba abo? Kaguoy, tapaman do mga senior citizen nga kung hibog tayo, hindi ko tago si Katugog. Sige, sana makarang yung pagpadayon. K5, Regilinius, go ahead.
4: Nagagawa sa investigation itless to PNP nga actually tatlo ta sandarangan sa kahit motorsiklo kay 5 Michael maghaling sa Agkawilan paadto sa Silakat Nunok nga ihatod nga inandaro sa Bilog Karakanda galing hay pagkapanaut at sa Bilog syempre paulit aman to hay may nagatambay ta nga limang ka mga lalaki din ro andang estimated hindi magnaba sa limang ka mga lalaki nga wa tight kon anong rason based ra sa version kay Kay Five Michael ita dayon ka mga victim nga ra kay gin kastigo ta sanda ag nakaangkon ta nga ni sanda lastro sa nagkagain nga inya party ta anda karon nga gawas ag sa uyahon ag makita sa doy nga litrato nga ron kay Five Michael nga buabo tay mao nga gasgas sa anang karon nga uyahon ron sa bilog sa mga biktima kay gin kabuliganan ta ana nga kastigo kon itlimang ka mga lalaki.
2: Daya tagali, ragam ko tan aksidente taray, gali sa inumok tara ng mga gaob nga anang mga gasgas nga ra.
4: Inumok taron si Sir Michael
2: nag grabe ta.
4: Hindi matabi, 5-2. Ay kwantara, kwantaro, lugi taro mga victim nga ray, abo taro andang
2: kontra. Grabe taray, tsura, medyo ginbaid. Sa, kung ano, gali, bakaw, tagam ko sa karsada, tara sa aksidente, bukong tagali, sige.
4: Oo, oh, ago yun nga, gas nga ron kay Five Michael, ay kasakit taron, kahapti, taron kay buo, tuklap, taro panit, tabi. So, do yun nga, maut taron, roanda karon nga last row, aga sunok man sa pag-usisa, itatong karon nga, leso PNP, since pag-abot ang hanin nando sa area, wao to sandat na abtan baga nga suspect ag victim kay Five Michael based anda karon nga pag-usisa nagaguwa nga nasangagan do grupo it mga suspect nga ra kay bangod nga naka open muffler do motor it mga biktima kay Five Michael ginapahayag nga hilong ro magtimba ka parte ro tatlo nga ra nga grupo it biktima hay hilong agro lima nga to nga grupo it mga kagakinan hay do yun nga hilong man so posible nga syempre da siga ma trigger na to sa ngalan nga hilong kay Five Michael ay bringid akong ama turura sa tong hanat may mga tripping nga nagakatabo or sangkiri nga bagay hay do yun nga nagaresulta sa rekara nga bugbugan kay Five Michael akaman naman hay lesson learned man ron sa mga hilig ba wag modify gusto gid hay do yun nga masangag ro motorsiklo kapintak kun dito oras si KBA kay Five Michael ay istorbo gitaron man ang kapintak kun kilong man matod ang tanga hiagyan sumaw tararo dinangat itdaywang ka mga gagaki so gintala sa provincial hospital may lang man hay gin refer no sa outpatient department din doon talayin to anda karon nga pagpabuong lang sa anda nga bagay since nga dumanga suspect kara allegedly kilagaman it mga victim hindi ang gigaling sanda makaistorya it maya ditaton yung mga pulis pa sa mga hilong-hilong to sandara ka BE.
2: So, dahil yung mga biktima nga na? Dahil yung mga biktima?
4: Oo, hilong. hilong si- abi man naghilong man do suspect
2: siguro yung pinaburot oh. Anandara ng motor kay Fabi Jeline.
4: Oh, sayo na kami kung amat niya. Sige kitang puga gida. Oh. Ang tani mo ay nag-racing ba si Fabi Michael? Mm. Revolution kita na nabi sa naka-center stand halata ng revolution. So de, siguro ro naakigan man ko lima nga ray kasangal sa matuod, matingil sa dagungan. Noise pollution yung ginatawag ba si Fabi Mike. So alleged na kailangan may mga victim nga raro, mga suspect. May mga anyas man sanda nga gibuhian. Pero hay gina-verify pag hindi tatang karang leso PNP kung sino ang gidroan bakal ng mga pangagan kay pag hindi ni habog at it mapag-on yung statement ng mga involved nga rin since nga ni nga hilong ag dayot aroan ng mga last road risingan pa sandara ag yun nga may mga reseta pa si Tay Michael. So once nga matumo di tatang karon nga leso PNP verify ipa-identify sa rin karang nga mga biktima kung datugid man nung nagbugbugan da depende no kung mag-file man ang sanday kaso or pag-esoryan lang nanda. Saan ka parang kayo malang sandara, taga silakat nunok sandara, mga laborer, yung mga involved nga ra, kay Five Mike, kay wamang ito kasyon, pero hay Sabado night, sabi. Basta Sabado, hindi kita mawala do, dayang Sabado night kay Five Mike, nag-inom-inom, katya pa uli yun, hay nahaagyan man ang daruhilong, gusto nga nataborong nasambi karon nga incidente. Samtang, bugang natin yung mga balita, ginsekta man, naro aton karang batan PNP, may kaangkanan sa datong lalaki baga nga dakpan na may una, no, nga ginapossess niya at sa mga ginapatihan illegal drugs sa anak ka nga panimagay sa ginserve ka ng search warrant at aton karang batan PNP sa anang panimagay sa barangay Sungkulan sa nagkaliwan ni Adlaw Itbiernes ka kay Pai Michael. So, gincheck natin, so batang PNP, ang makaroon niya agahon, nakataga na imaura nga pagkapasakaan ni Kaso sa Provincial Prosecutor bangon sa pagkapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, na-monitor abing imaura, nga nag-engage sa illegal nga droga, mauron nga gin-applyan ni search warrant, kinpo pa naugan ni Korte, agin serbikan, agin turns out no, nga positive kay Fabi Michael nung ginaaligar nga paghupot it illegal na droga. So makaroon ay pagkapasakaan ni Maui Kaso at suno man sa atong karangabatan PNP bukod man ni Maura drug surrendery buwa man ni Maura na habaybas pero na monitor na nag-engage niya ni sa illegal nga transaction kay Fabi Michael. So dahil atong karang report pag-check man sa iba niyang mga municipal police station sa mga nagkaganabo, mga accident incident mga untoward incident ka na ilista kay Fabi Michael. With K5 Kenneth Lachica raya man si K5 Redzilin Tornino para sa kantyon nga balita Serbisyo Publiko. Kalingaman sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report. Foro de los Pueblos.
2: Alas 7.26 na tagahon datong oras.
0: Foro de los Pueblos.
2: Abo si Amat K5 Regilin Tornino. Nga ni, election da sa mga masanga, granda nga motorsiklo. Ikaw naman, ginag-iagi pilang beses na mag-iagi istorbo ko at yung mato. Dihara, ginabakog, tagali masanga, git motorsiklo nga ng muffler, baga, open muffler. Dapat bukon matakunta ay kabatas kat imong bakugon mo kun pwede mo malang gabuon. Ayaw ayaw ah. Joke lang ah.
0: Foro de los Pueblos.
2: Sa atin nga pagpanumbalik abo ka may problema ya masangag mo motor eh.
0: Oh. Foro de los Pueblos.
2: Ayaw tanan niyo na joke tang kamo. I-report ang sa otoridad. O dayat ang rasagata ginhin yung bakog tananda eh.
0: Foro de los Pueblos.
2: Dahil mga balita, ginatod ka doon makaroon, itaroon dahil mga ka-K5 nga alinda. Dahil makaroon nga, extend food supplement for men, magrano sa amino acids, sa phytonutrients, sa sangkapan, it makarot, at klabuwas kang makabulig para masugusunan of rigidity, erectile dysfunction, nagapatas man it potensya ang passion, mapagayaki man akong mapababayin, nagatapag it extra enerhiya, nagapatas man it libido, nagato at extra performance. Mabakay sa klinika, the alternative medicine and wellness center, Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Sa aring pagbalik, dugang mga balita, alas 7.27 na, balikan ta kamo tapos at mga reminders.
0: Foro de los Pueblos. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: Ethel Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: i-barangay kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Bonggi.
1: Mighty Shape.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bogid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
5: DTX.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Sa mga butika. Nagpapakita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Anyway, balik kita makaroon sa ating mga balita, mga ka-K5. Sana nga pag ililibala 7.35 na tagahon do oras, agda yung mga balita, ginatagatun makaroon ita Klinika Ditribayo, mga ka-K5. Dahil nga Ditribayo, ginibaro ka baso, get cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3 sa sangkasop gel capsule. Rodaya makaroon niya Ditribayo, nag-obrat napaka-importanting papel sa pag-control nga, hindi magbaw resilula at cancer. Agbisan do, daya karoon niya pagbumis mo ko resilula ko cancer. Dong Ditribayo, bukan niya matmagranan sa vitamin D3, ginapanamiin kararong absorption at mga vitamins, magaling sa ato niya ginakaon. Rofat solubleng ng pitamina nga sambilog sa nagapaw ng sangkapi kinanganon para makobrat mabasog ang klaseng protina nga magasuporta sa atong immune system para makontra na tondo cancer. Mabakayron sa atong klinika de Alternativo Medicina Annual Center, yagiriyamang sa atong Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Mga kakayfe, mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicina Annual Center, yaron sa Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
4: Foro de los Pueblos.
3: Anyway, good morning. No? May nag-chat nga ni Iyaka ito. No? Daw saga, manmanaro termino ginagamit. It reporter nga open muffler. Uwa man ita muffler nga sirado. Tanan paano mag-andar kung sirado do muffler. Anyway, dapat gamiton siguro man ay modified muffler. Oh. Anyway, kung modified muffler matana, ay meaning kaon, ay gina-modify ni mo. Pag ginatawag nga open muffler, ginausamad ng daraan ng silencer sa sugod. That's why bukas ito tayo, maratunog ito tayo, ma-anting o tagain nyo ta. Oo. Oh. Open or modified muffler, mga ka-K5. Kasi yung terminong ginagamit it police is open muffler eh. O, oh, gina-alter ng darasugod ito. May una ko naman, nakita ko dati karon, no? Medyo ginabuho, ginasugsog tanan dahit mga kabilya sa sugod para mag-ain tunog. Hindi ko tanga maintindihan nga rodaya nga mga tao mas gusto tanda rumusangag nga motor, which is pagawa kong sa kasa sa ginabak nga naton, ay doon nyo tara design ka it mga motor iya sa Pilipinas, doon nyo tara ng buga, tara na karon nya timbang, doon nyo tara na karon nya tambot, so doon nyo tayo mauron ay kung ama tayo hikita mo tara itsura at motor ay rabutangan na tangke mga galon nyo ta.
4: Foro Delos Pueblos.
3: Oh, tapos bawasan daan ng bangko. Kita mo tayo, ro, simple ang motor gatuwad-tuwad yun dito ro driver. Oh, nga ni ro na iya sa Pilipinas, mahilig ta kita mag-design. Nga ni hingawat ro mga Hapon nga nag-design it motor. Nga haman ta na it, mauro nyo ta anara ng itsura. Gain nyo tara tunog, which is, kung doon matakon tayo, ginatawag na ng stock na tunog, no? Bisan masangag tayo mo ron, pag baka mo'y mauron tag masangag, may ginakonsider that police. Kasi design doon eh, pero kung baguhon mo ta na, ibuksan mo tayo mo, mo-open muffler mo ta, buuan mo ta rito, ay masangag, darang bakuhon, katiin mo kan kung sa liso, katinggali.
4: Foro de los Pueblos.
3: Anyway, thank you sa aton karang nag-chat nga mga ka-K5. Sana nga pag padayon makaroon mga ka-K5, no? Sangag na matuod rin mga mauron niya ron, kalisod, no? Especially sa mga baryo, ay, kalisod, gati, mas kapin kong gabi, kalisod-lisod, motor, hindi ko ito maintindihan, mat gina, ang dapat ang gina-modify pat ang matuod, gina-bago, o gina-samad pat, anong darasugod para nga itambot so para mag-alinda, daya karoon niya mag-aindaan ang atunog mga ka-K5. Anyway, saan mo karoon niya pag-padayon? Isipan ko lang kada ito nga nagawa nga ito sa Facebook kahapon nga. Sino pupos nga ray? Nakita ako tara sa Facebook kahapon. Hambag man na. Iman si Samad mananday karsada nga ranga. Tiles lang nga naman akugang iknami. Ba't ah? Ginbuhuan ta. Halat ang magmag ang gintinagitag. Pero karsada matun. Iyak mo natin sa Pilipinas makakita. At mga mauro niya kanamiton pat ang karsada. Ay tagtagon tay mao, buhuan tay mao, tapos ay gubaon, tagatapos ay ubraut uman.
4: Foro de los Pueblos.
3: Oh, sa Pilipinas kating makakita kon. No? Pero datong sa mga nabukid nga parte, mga ro mga mangunguma igtoy na sige nga pasaan ka ng produkto hindi gani pagbutangan bisan hindi nga wala nito opening of roads yung ginatawag pero kat iya kat mga simentado ta waskon na mag ubrahon to man what ga question ano ba garo rason ga nay hindi ko gidama sabat don hasta makaron parehas man na akong pangutana ko na mat ginatawag nga blackboard ro pisara ay green ra kulay ra nang kulay
4: puro delos pueblos
3: Blackboard ako na green da kulay mat blackboard.
4: Foro de los Pueblos.
3: Parehas ko daya makaron mga K5 nga ano, parehas ko ron daya nga karsada mao ni sa Pilipinas kanamion pa ta ay ginuwasak base may mga rason matasanda base bukot matibay o kunano ta ako nano ro rason kon. Sabi kon sino abi kararo makaklaro man oh. Anyway K5 friend, thank you gid sa dunya ano ron sa ginpakita at madali ang. Marcel Villorente, a happy Sunday ka K5 Mike and good morning. Good morning man. Kulin maming Fernandez Sir Michael pa shout out sa tanan nga gapamati especially kay Jay Gas ag kay nanay bulak maming Fernandez good morning gid. Anyway good morning man sana makaron nga pag padayon sa dugan naton makaron nga mga balitaan no sa atan nga pag ililiba makaron may ano ra no may suspension of daya nga ano ra mga ka-K5 o daya makaron nga suspension of regular academic activities in all levels in public and private and educational institution within territorial jurisdiction of Kalibo. On October 5, hinagara mga ka-K5 ba? Ayro ginabasihan karon do mga legal basis. Ayro Article 2, Section 17 of the 1987 Constitution provides that state shall give a priority to education, science and technology, and culture, no? And sport to foster patriotism, nationalism, and accelerate the social progress and promote a total human liberation and development. In short, kinang maproteksyonan natin ag ato niya suportahan do edukasyon. Obligasyon it Estado, no? Abo pa, no? Section 16 of Republic 7160 as the local government code of 1991. Section 44 provides that municipal mayor as chief executive municipal government shall exercise power and perform such duties abo pataro legal basis. So mga legal basis dun mga K5. Sa mga where assess, iyaw, sa section 1, hamba din karon di yaw. The temporary suspension of regular academic on activities on October 5, 2026 will allow the education community to devote the occasion to appropriate recognition, appreciation, fellowship, professional, cultural, and other activities honoring teachers without converting the day into a non-working holiday. So meaning, rugi na suspended is banwat kalibo, hayron daya karon nga regular activities it daya academic activities. Ano ro mga regular academic activities? Of course, daya karon nga ano ron do daya nga regular academic activities na ray in all levels aga private and educational institution in the territorial jurisdiction of Kalibo. Suspension shall cover the regular classroom instruction. Do yun na. Din na suspendido classroom instruction, examination, assessment, and other routine activities scheduled on the said day without prejudice to the conduct of Teachers' Day program, recognition, ceremonies, institutional celebration, fellowship activities, and other activities especially organized in connection with the observance mga ka-K5. Daya abing nga ano abing nga mga ka-K5 ron? Daya makaroon nga Republic Act 10743. Hay, pagkilaga ron sa rondaya karon nga ginatawag rong National Teachers Day Act. Ginadeklara nga October 5 kada dagon hay National Teachers Day aga pagkilaga man bilang special working holiday. So, suspension in agang ginisyo ko banwit kalibo. Hay regular ano gat ana ra imo no? Regular academic activities do suspendido. Oh, mga ka-K5 no? Karon do may examination, one examination. Wa man ito classroom instruction, mga assessment, abimana, routine, academic activities, kung ano man pang adlaw-adlaw yung routine mga ka-K5. Uwa anay. The implementation section shall subject to the applicable laws and issuance of deep ed education, technical education skills development authority, and competent authorities mga ka-K5. The purpose kara, the suspension of academic activities intended to afford teachers, learners, students, school personnel, parents, and other education stakeholders sufficient time, the opportunity to a meaningful participation in activities, commemorating National Teachers' Day and World Teachers' Day, and recognizing the significant contribution of teachers to education, community development, and nation building. Gustong hambago, natawa ni Tiger o mga maestra kara. So,

klaseng instruction ng mga examination and assessment. Pero sa ibang banwa, tanan suspendido tay. No? Istudyuhan ko nga ni Ro, anang atot, I think New Washington may andang inpag-uwa man eh. Sa makaroon, no? Status of October 5 as a special working holiday. May opisina ta. Nothing in this executive order, ginpag-uwa ka rin ni Mayor Juris, shall be construed as declaring October 5, 2026 as a non-working holiday. No? Uwa ta na. No? Pursuant to Republic Act 1743 National Teachers Day remains special working holiday in this executive order shall be limited to the suspension of regular academic activities for the purpose stated herein. Regular academic activities, mga kakay-five. No? Oo. Tapos, harap pa, teachers, ano pa nga nira, harap pa, basta abo rin mga kakay-five. No? Ay, basta do yun, may opisina matahin aga, mga kakay-five. Aga, daya ron, hay, may ano, tana, wata, ginahambay ka rin, wakamot klase suspension yang siguro ra itdaya karon niya academic activities wang tao ko na ni mojuwang anit klase man pero dapat may programs para sa mga eskwelahan o nakabutang abire without prejudice to the conduct of Teachers Day programs, recognition ceremonies, institutional celebration and fellowship activities and other activities specifically organized in connection with observance. Nga ni Ron Hay, kung may mga programa ko mo, tuloy na tuloy mga KK5 para sa atin yung mga teachers. Anyways, ano makaroon nyo pag padayon? No? Good morning, Anay, sa atin yung mga suking amatag pagamati. Ah. Haraw, dali ang mga KK5. Natabo ba yung itong igdumat ama na ito sa abroad? Eh. Rako nyo ba ito kung may mga Pinoy nga nakasakay? No? Halimbawa, nagbubakasyon, katiin mo ito si Dagahig, katiin sa doon yung mga andang aron yung mga plano para sa bimana kadaya nga mga gina pasabog kung tanan dari eroplano gusto na nang mabagbag baga according sa report ay gusto nang nga gusto ko rin daya karon nga sang kapiloto kasi restorya maura do piloto may anang do eroplano nga fly Dubai no from Dubai matugpa kundi mo sa Israel dun daya karon nga piloto nga suspin nga ginasuspitsan nga syempre magi pa due process man pero imaw nga taron nagbuno ro sa nang kaibahan nga piloto nga sang ka Indian National kay Captain Machar o Machar ani rundaya makaron nga umani ginasugid karang nga umani national nga bumuno sa anang kapwa piloto mga K5 hay ano galira imaw no bino tinanggal imo sa anang trabaho sa dating trabaho sa Oman National Airlines last year following concern about his extremist views mga KK5 no two sources familiar with the matter told hambay na nakaroon sa CNN meaning tinanggal mo sa anang dati karon nga trabaho bilang piloto man ibangon niya ni sa anang radical nga ano ra daya nga ano ra daya karang pagpati no the pilot is an Omani citizen suno sa daya karong mga magagko nga mga payagan international no named Hamam al-Hamami, according to the sources, and an Israel official said, Saudi state media also identified al-Hamami. He was born in United Arab Emirates to an Omani father and a Syrian mother and has spent several years of his life in the UAE. One of the sources added mga K5. Nga niya, Syrian da ng nanay karag Omani ra ng tatay. Without naming the suspect, Attorney General said that the co-pilot on board the flight attacked his colleagues with an axe then tried to seize control of the plane and attempted terrorist act, according sa report. Ha. Crash access are required on most passenger planes, mga kakay-five. Nga ni ay, may plano tayo mong, kung siguro rin, ibunggo o kung ano, kasi matugpat tayo sa Israel. Eh. No, ay, pag-abot sa Israel, wag kita sa'yo, kung ano rin plano ito, kung sa airport, kung sino patugpaon, kung sa, doon daro allegation eh. Nga ni rin, kasubo tayo mga kakay-five, no? Nga, dayang ruma dumaya jud tadi kara ay rumanga ano ba garon dayang mga ano dayang karon yung mga pasahero nang inaktibo ag rumayad tadi kara wa ta madugay ita ano mga K5 wa ta na madugay ita fighting spirit man dudeng si Captain Machar ngarang Indian National kat ginabinuno imon hapindot pat anana ro daya karon ya open do cockpit nga nagbukas o nang putahan pagka pindot di ka to pagbukas dagagan dito ro pilang ka mga daya karon yung mga pasahero ng mga gaki gin dumog nang daro dayng pinamuno nga ra nga si Hamam nga ra mga K5 oh ay according sa report no si Hamam al-Hamami said work on Oman Air for 7 years leaving February 25 before joining the Moroccan airline Royal Air Maroc in 2025 and departing in January 2026 the page made no mention to Fly Dubai. One of the sources confirmed that the profile belonged to the Fly Dubai pilot is Wednesday incident. The profile has since been deleted, no? Nga niro na, ginpakuan da nang harara nang itsura. Gwapon man eh.

0: Pero according sa report, mga ka-K5A mo, tara ay tanggal mo siya ng trabaho kasi sanang radical na ng pagpati mga ka-K5A. O agon mauron, tabi matod nga may mga indoctrination, tabi mo't mga mauron, nagpabuyton mo, tayo mo't aeroplano, e base kung ano, tasumod siya opinion, like natabong arangin buno na ta. No? Pero ongoing makaroon the investigation, nagbisan do Israel, naghigpit makaroon mga ka-K5. Sa Rondaya, karoon nga mga piloto nga nagatugpa dito sa Israel. Halimbawa, abimana, rimong, halimbawa, gata ha, rimong eroplano, hay, halin sa Pilipinas, no? Ag, matugpa ka sa Israel. Maagi ka gini mo sa daya karon nga mga investigation, pag daya karon nga mga security check, at daya karon nga Israel, bago ka makasugod, ito nga piloto, mo, siguro, makon. Ay, bisan ako man, ay, kunduin, mataromatabo, ay, adelikado, ta. Ay, kung, wa, ta siguro, ito, abimana, napunggi, ay, basi, kung, medyo 911, ta, ito, mga K5, bro, grabe, ta, oo. Anyway, sa ato makaroon nga pagpadayon. Well, mga ka-K5, hay, may nabilin pa kita nga rang adayong minuto, no? Pero hinaga, galibati, umang kita sa programa, karoon nga balitang K5 sa umaga. Mga 4:30 to 6, galilibag yapon kita, mga ka-K5, no? Ag, harap ako, grabe, tagalirito, kung iya sa aton mga minor de edad, atong problema. According sa daya, karoon nga report makaroon sa mga magagong payagan, igturo gang war, igto karo sa Haiti, ay mga 5,700 yutang tower patay or naninahan sa ding inaway nga rin mga gang rito. O, from January 1 to September 11, 2026, suno sa UN doon ha. O, grabe ta, mga gang at anandara mga ka-K5 ha. Ay, ginasugod niya, estimated 1,000 women and girls have been raped. But Turk noted that the actual figure is likely much higher. Nga ni Iran ay ginahambay nanda mga 1,000 pero actual figure man na sobra pa ta. Oh, grabe ta igduran na. Mga gang ara kadayong mga grupo-grupo nga rito mga ka-K5. Gangs have been exerting varying degrees of power in Haiti for decades. The most recent widespread outbreak of gang violence have been fueled by the assassination of President Jovenel Moise on 2021. Yan ibisan sin ng party at kalibutan kung what gera may gang, may gutom. Kalisod-lisod ang mga K5, no? Gaam na ito, nahira ito, ginapangatubang rin sa pag-abot ng 2027, El Nino. Tapos ay dahing corruption sa aton nga nasyon, no? Igto matakan dagyera, tapos ay masakit. Ah, grabe ta. Tapos di mga gang war. Foro de los Pueblos. Ngani, ay, in short, bisan siya nga parte at kalibutan, magulo mga ka-K5. That's why yung amat, istorya ko kinyo para masaira ninyo ro pilang ka mga update siyang naton iya sa bilog ng kalibutan niya. Buko niya at Pilipinas dumagulo. Mas matindi sanda rito, mga K5. Mas matindi ro andang mga daya karon niya ginapangatubang manigto ra. Ato niya mga minor de edad, mga pupanakaw nga ra. O, ay bangod sa laying nga nagaproteksyon sa mga minor de edad. Dakpon it police, buhian dahil pag-aaga, mga K5. Pagka masunod niya agahon, dakpon yung manit police, ay nagapanakaw dito sa mga vendo machine, buhian yung mandayan. Imaw nga. Oh, hay bangod sa laing nagaproteksyon sa mga minor de edad. Ay kung may discernment, pwede mo file anit kaso. Pero kung below 15 na biyag, mga napugo nga, nagmanakaw, tiyo, may, hindi mo tapang file at kaso, may laya, abi. Hindi na mabudlay sa Pilipinas, mga ka-K5. Pero sa ibang nasyon, grabe, no? Anyway, sa ito makaroon nyo pag ililiba mga ka-K5, basta nga ni kita di karaya, no? Ag hinaga, 4:30 to 6, ililiba man kita mga ka-K5. Ang kasana itong pag-atod karaita, mga balitaan sa ito niya patrol, sa ito niya balita ang pulis sa K5, Bridgeline Tornino. O, di ka ito sa gagaking, ito nga ginbakong, ito sa ano ra. Banwa Italeso. Ag, of course, aton karon nga technical ag sa engineering department kay Fem Fred Bato. Ebon niya, sagamat sa inyong pag-iba kakon makaroon nga adlaw, ha? Sa kan kaamon karon yung stage manager kay Ma'am Gloria Villas Manio. Ramon nga stage manager, ag sa amon nga CEO kay Doc Ramil Oy, mga K5. Hinaga 4:36, it's a date, no? Di count bugaw, may klase inaga. May klase, suspension gali, ita academic activities sa ninyo mga K5. Pero may opisina mata, no? Anyway, sa nga na kita di karayag, sagyaman ako sa K5 Michael Silorio para sa kami yung serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: PhilHex 500.
2: Ginakanon. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadaw kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: O ay, niko ginabatya at maskin gamay.
1: PhilHex 500.
4: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni Sir Boy?
0: Oo, ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
4: Sabot si Lingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamunig pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang butsilingon. May inflammation ka, kag may pain ka.
0: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
0: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
0: cartilage.
4: Mga cartilages. Now,
0: dapat hindi matigulang imong cartilages kay damo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
4: Gusto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no, sining aton balang nga thumb, may joint na dio amo ni ming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kun nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imo nga collagen.
1: PhilHex 500.
5: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa kong tudlo sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
0: Para kung ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage, pirmi na ito na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, abis na matigulang ka, kuhan, persado na yan.
4: And you know what? Siling sa mga pagtuon, ha? Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
0: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
4: Tamis.
0: Sa ginaya, protein from animal.
4: Oo.
0: Take note, ha?
4: Truma na.
0: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
0: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
4: DTX 500.
0: Para madipinsan ang mga selula na nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
4: Correct.
0: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
1: DTX 500.
0: Here comes DTX 500.
4: DTX 500.
0: As taas ang ano, ang antioxidant.
4: Oo, ang
0: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
4: Na, amo na da.
0: So, pirmi na to na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
4: Gusto.
0: Amo na ang kaaway sa aton lawas na way takabalo. Pirmi na to upod-upod.
6: Oo, aras sa palibot.
0: Pirmi na to balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano, ang dumog sa imo, ang question, may ginpabato ka?
4: Wala.
0: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
1: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo, nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. We'll be right back.